bi owo Olorun wo so wi pe bi iwo ba re ara re sile bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura o je mo wi pe awon elomiran won mo ti won pe ni adura bi a ba gbadura o se se ki won ri eni ti o nso kun kikoro nitori ese won nitori pe won mo ibi ti won ti bale je de awon elomiran ti won ko mo bi emi Olorun bi o se ran awon won yi ti won gbadura lowo lati gbadura pelu ironu ku ada ti won ko ese won sile o se se ki awon elomiran ki won ma gbadura so ki Olorun dariji mi Olorun je ki ri ibukun re bi oni se be mo bi oni rin ni ona ese mo dariji mi wa gba okan mi la fi eje Jesu we okan mi o se se awon eyan ti won o mo bi ati gbadura won ala oju won pe aseju leleyi a le so jejeje ni a le so jeje loja gba to fe ra nkan o le so jejeje ni gba to lo si ile bank ile ifowopamo si mo fe gbowo ti awon eyan ti won ro si waju e ti won fe gbowo saju e tori wi pe awon to nko si waju won ma tile kun won mi bi laarin nkan kan gba o ki gbe o soro o ni ki won ma gbagbe e gba ti ori awon eyan ti won pinse o ki gbe soro o ni mo wa nbi ejo o mi o ti ri se o so be o lo si factory o bebe wo wa si waju Olorun o wa dake o wa so pe bo ba fe buku mi a ri mi nbi na opolopo awon eyan lo nwa Olorun mi to wa se boyo wa woran ni Olorun wo mo e to ba so lenu e ni Olorun ma fi mo boya wa woran ni abi o wa ri nkan kan gba gba ti awon yoku ti won o je ero woran ti won ki se pon wa woran gba to ba n gbadura ti won ki gbe Olorun sanu fun mi elese ni mi dariji mi mo mu kokoro ironu po adada ni mo fe sireku ibuku re gba ton ba so be bo ba dake o wa woran ni sugbon bi awon eniyan mi ti a pe oruko mi mo bi won ba re ara won sile ti won ba si gbadura ti won ba wa oju mi ti won ba yi pada kuro ninu ona buburu won ni gba na lemi o gbo lati orun wa emi o si dari ese won ji emi o si wo ile won san alaafia sumo to si re anu sumo to si re idariji sumo to si re ilera ati iwosan nipa je Jesu nipa agbara Olorun o sumo to si re gbogbo ibukun patapata lati orun tori pe nisisin bi a se nsoro yi Olorun setan lati sifere se orun lati da ibukun le wa lori o ku sowo re bi esu ti o fe alaafia re ti o fe ki o ni anfani ti o fe ki o ni oju rere bo ba tun sin o de ibi adura o je le pada o je ni kuro leyin mi satani mo fe gbadura mo fe ke pe Olorun bi esu ba pa enu e mo o je ya enu e bi esu ba ni ko ma je wo ese ba so pe alara mimo ni o je so pe rara o mo fe lo kokoro ironu po ada lati wo oju Olorun o ku sowo e o bo ba ri nkan gba owo e lo wa onu pe wa da ni a fi si ilẹkun ọrun rere eyi ni ibukun fi n sọkalẹ ironu pewada bi ẹsẹ ba wa ninu lọwọ rẹ tabi ninu ọkan rẹ Olorun fẹ ki o kọ ọ silẹ kepe Oluwa kepe Oluwa pe ki o dariji o ma se awawe ore mi ma se awawe o so fun Olorun dariji mi yi okan mi pada so mi di rere fi eje Jesu Christi we mi

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibiki biti abawo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti ababa soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Baba wa tin be le orun adupe lowo yin we pe awa si waju yin ki se be nikan awa si ori tabili yin lati je onje ti emi ebe wa ni we pe ke se wa loju ki a le je onje emi yi ki a si de alagbara ninu olowa an bebe we pe ki e se wa loju ki e fi ona iye ki e fi han wa ke je ki nkan ti an ko ati yi ti anka ki o je ti o se wa lanfani ti o se wa lore ti o pese wa sile fun bibo Jesu Kristi adupe we pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa anta so waju ninu eko wa loni anwo Kolose ori keji ese kewa Kolose ori keji ese kewa asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti ise ori fun gbogbo ijoba ati agbara nihi ni an so fun nipa Jesu Kristi ati anfani ti ani ninu Jesu Kristi o so wi pe asi ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara Paul apostoli eni ti a siloju eni ti a fi ran orun han eni ti oro olorun ti o ye eni ti emi olorun ti o kun ninu ti o fi la awon kristiani awon onigbagbo ti o fi la awon loye nipa kristi we pe ori ni kristi je eni ti agbega eni ti agbe oruko re ga ju gbogbo oruko lo eni ti o ga ju awon angeli eni ti o ga ju gbogbo eda patapata eni ti o je wi pe oun ni ori ati oluwa oun gbogbo oun ni eni ti a fi ijoba ati idajo le lowo ni ikehin oun ni o se idajo gbogbo aye o wa nso fun wa oun ti a je ninu kristi ati eni ti a je ninu kristi opolopo ni ko mo awon nkan ti a fe menuba loni ni oun to je ifihan iwe mimo ti a fe keko ninu re loni nipa we pe a je kikun a je pipe ninu kristi ti awon nkan woyi ko ye nitori be o ye ki a feti sile ki a fi esi oun ti a nko daradara ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan aimo kan ma mu ki ijo ki o padanu opolopo anfani ti o wa ninu kristi aimo kan yi kan na ni o ma mu ki awon onigbagbo ki o lo igbesi aye won lai gbadun tabi lai ni pupo ninu awon ohun ti o ye ki won ki o ni ninu kristi ninu okan olorun ninu ete olorun o ti fi gbogbo isura pamo ninu kristi fun wa awon ohun ti o se fun wa ohun ti o pese fun wa ninu kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o dabi oro ti ayabirin sheba ti o so fun solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu kristi bi abawo ohun ti olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan soso rubo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ki a kunkun so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti olorun se fun wa ninu kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu kristi wo korinti kini ori keta ese ikokanleni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan wonyi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti ari ninu ise awon aposteli ori kokan din logun ise awon aposteli ori kokan din logun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigbati eyin gbagbo won si we fun won pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji olowa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalemu emi mimo ti ati tu dale won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wipe anfani ti ani ninu Kristi agbara emi mo ti ani nipa wipe aje ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun ani isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigbati e gbagbo won wipe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo wepe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun wepe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma di opolopo lowo ti o je wipe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wipe ati seyin ni kikun ninu re ati seyin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wepe adabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wipe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wipe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wipe ti wa ri be o ye ki a ko eko.

0: Ìwé wòlíà Ìsáyà, orí ìkejìdínlógójì. Ní ọjọ́ wọn ni Hesekiah ṣàìsàn di ojú ikú. Wòlíà Ìsáyà ọmọ Amosi sì wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Ó sì wí fún un pé báyìí ni Olúwa wí, palẹ̀ ilé rẹ mọ́ nítorí ìwọ kú, o kì yóò sì yè. Nígbà náà ni Hesekiah yí ojú rẹ̀ sí ògiri, ó sì gbàdúrà sí Olúwa. Ó sì wí pé ní ìsinsìnyí, Olúwa, mo bẹ̀ ọ́, rántí bí mo ti rìn níwájú rẹ ní òtítọ́, àti pẹ̀lú àyà pípé, àti bí mo sì ti ṣe èyí tí ó dára ní ojú rẹ. Hesekiah sì sọkún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀. Ọ̀rọ̀ Olúwa sì tọ Ìsáyà wá wí pé, lọ sì wí fún Hesekiah pé, báyìí ni Olúwa Ọlọ́run Dáfídì bàbá rẹ wí, mo ti gbọ́ àdúrà rẹ, mo ti rí omijé rẹ, kíyèsí, èmi ó fi ọdún 15 kún ọjọ́ rẹ, èmi ó sì gbà ọ́ láti ìlú yìí lọ́wọ́ ọba Assyria, èmi ó sì dáàbò bo ìlú yìí. Èyí yóò sì jẹ́ àmì fún ọ láti ọ̀dọ̀ Olúwa wá pé Olúwa yóò ṣe nǹkan yìí tí ó ti sọ. Kíyèsí, èmi ó tún mú ìwọ̀n òjìji tí ó ti sọ kalẹ̀ lára agogo òòrùn Ahasi padà ní ìwọ̀n mẹ́wàá. Bẹ́ẹ̀ ni òòrùn padà ní ìwọ̀n mẹ́wàá nínú ìwọ̀n tí ó ti sọ kalẹ̀. Ìwé Hesekiah ọba Juda, nígbà tí ó fi ṣàìsàn tí ó sì sàn nínú àìsàn rẹ̀, mo ní ìkékúrò ọjọ́ mi, èmi ó lọ sí ẹnu ọ̀nà isà òkú, a dùn mí ní ìyókù ọdún mi. Mo ní èmi kì yóò rí Olúwa, àní Olúwa ní ilẹ̀ alàyè. Èmi kì yóò rí ènìyàn mọ́ láàrin àwọn tí ń gbé ibi ìdákẹ́. Ọjọ́ orí mi lọ, a sì ṣí kúrò lọ́dọ̀ mi bí àgọ́ olùṣọ́àgùntàn. Mo ti kẹ́ ẹ̀mí mi kúrò bí aránṣọ, yóò ké mi kúrò bí fọ́nrán òwú tínrín. Láti ọ̀sán dé òru ni ìwọ mú mi dé òpin mi. Mo ṣírò títí di òwúrọ̀, pé bí kìnìún bẹ́ẹ̀ ni yóò fọ gbogbo egungun mi. Láti ọ̀sán dé òru ni ìwọ mú mi dé òpin mi. Bí akọ àti alápáǹdẹ̀dẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni mo dún, mo káànú bí oriri. Àárẹ̀ mú ojú mi fún ìwòkè, Olúwa, ara ń ni mí, ṣe onígbọ̀wọ́ mi. Kí ni èmi ó wí? Ó ti sọ fún mi, òun ti ká lára rẹ̀ sì ti ṣe é. Èmi ó máa lọ jẹ́jẹ́ fún gbogbo ọdún mi ní kíkorò ọkàn mi. Olúwa, nípa nǹkan wọ̀nyí ni ènìyàn yìí máa wà, àti ní gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni iye ẹ̀mí mi, bẹ́ẹ̀ ni ìwọ mú mi lára dá, ìwọ ó sì mú mi yè. Kíyèsí, mo ti ní ìkorò ńlá nípò àlàáfíà, ṣùgbọ́n ìwọ ti fẹ́ ọkàn mi láti ipò ìdíbàjẹ́ wá, nítorí ìwọ ti gbé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi sí ẹ̀yìn rẹ, nítorí ìbòjì kò lè yìn ọ́, ikú kò lè fìyìn fún ọ. Àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ lọ sínú ihò kò lè ní ìrètí òtítọ́ rẹ. Alààyè, òní yóò yìn ọ́, bí mo ti ń ṣe lónìí yìí, bàbá yóò fi òtítọ́ rẹ hàn fún àwọn ọmọ. Olúwa múra tán láti gbà mí, nítorí náà a ó kọ orin mi lára dùrò lókùn ní gbogbo ọjọ́ ayé wa ní ilé Olúwa. Nítorí Àìsáyà ti wí pé kí wọ́n mú ìṣù ọ̀pọ̀tọ́, kí a sì fi ṣán owó náà, yóò sì sàn. Hesekiah pẹ̀lú ti wí pé kí lè àmì náà pé èmi ó gòkè lọ sí ilé Olúwa.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wí pé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wí pé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a rí Jésù, kí a sì rí yín. Ẹ jẹ́ kí a lè tẹ̀lé ọ̀nà iyì yìí títí dé òpin. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ìrànwọ́ fún wa láti lè jẹ́ tiyín títí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Timothy 2, orí kẹta, láti ẹsẹ̀ ìkíní, ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wò yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ara wọn, olùfẹ́ owó, afúnnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́, aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlè kó ara wọn ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkùpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Àwọn ti won ni afarawe iwa bi olorun sugbon ti won se agbara re yera kuro lodo awon wonyi pelu nitori ninu iru eyi li awon tin ra ko wo inu ile ti won sin di awon obirin alai logbon ti adi eseru ni igbesin ti asin fi oniruru ife kofe fakiri won fi igbagbogbo keko won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon eso olorun ti aka won yi ti o se wo ohun ti an soro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon ese olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti a wa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba ase omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro onlokun aye lode oni nitori eyi ni Paul ti a topasere lati emi olorun ni o se nkanwo si Timothy ti o n so fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wi pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraim oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluku eniyan si nse eyi ti o to li oju ara re eyi ni a npe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun ki o le ye wi pe eni ti a soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun ma je mo olorun ilana olorun ati ase olorun ti o ye ki won ki o tele ni ati akoko mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbese aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re suffer si owo awon ti o wa ninu aye ti o sin tele apere buburu ti o wa le aye on ti a so fun ani wi pe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo israeli ti a ti gba ko ninu oko eru omo israeli ti a ti ra pada omo israeli ti a ti fa wa si iwaju olowa omo israeli ti olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo israeli ti a ti gbe awon olori alofa ati awon omo lefi dide nipase won awon omo israeli ti a ti ko nipa ti isin ti ago ti a ti so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wipe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji so fun wipe won ko gbodo fori bale fun kon yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wipe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wipe won lati ya ojo oluwa simimo lati ranti re lati si ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugbon o se ni laanu wipe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo israeli ninu eya ti ephraim ti o ko ile orisa ti o si won aso ti o le fesin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirobo si orisa awa tun wa nso fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to li oju ara re bi o ba wo aye nisisiyi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o ji alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a n so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibesibe bi a tile ni awon ti o le to wa sona sibesibe bi a tile ni awon alofa sibesibe bi a tile ni awon ti o le koni sibesibe bi a tile ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibesibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori ketadini ogun awon oba keji ori ketadilogun ti a si wo lati ese ikerinlelogbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won hu abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won hu gege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu gege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o so wepe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro wepe a le so yi kan na fun opolopo to je wepe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro wepe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki ari awon won yi ki asile so nipa awon wi pe titi di oni bi o ti le je pe won lo si ilesin titi di oni bi o ti le je wi pe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o ti le je wi pe ni idapo ju ile a ma nko ni oro olorun titi di oni bi o ti le je pe won kan ara won si omo ijo titi di oni bi o ti le je pe awon paapa je agbatero ihirere to ma so wi pe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi ise won atijo iro ko lenu won agbero ko lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko ko lowo won irede orunko ke a ma je boka akiri tabi ki a ro wi pe enikan se sise niyi sise lohun a lati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi ise won o se ni lanu wi pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi ore lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle kun orisa eyi ni a so pe titi di oni yi won se gege bi ise won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani dese atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o se se ke mi olorun ke o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti o gbologbo ti atijo iwa ti o gbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi be ro lowa o dabi eni pe won be ro lowa won ma n gbadura o dabi eni pe won ma n kepe lowa won ti le ni bibeli sugbon o n so fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se a mo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan won yi ko kuro lowo won o si so wi pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timotimo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini a royin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so ni yi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ifekofe agbere panshaga ati ife okunrin ati obirin bara eni je sugbon nigba ti ihere Jesu Christi wa si arin ilu yi ni awon kokan ni won be si ronupo ada ni won be si ni tumba ti won kole ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o boru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon o fi ara won so wo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Christi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba na eyi ni Paul apostle lo n ko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa tijo tun wole ton won lo ni igba ti Paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi aba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Christi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Christi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale wepe agbere wa laarin yin iha se wepe awon eniyan won yi ko mo wepe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wepe lati Genesis ni

0: Ìwé Wòlíì Àìsáyà orí 19. Lé àkókò náà ni Merodaki Baladani, ọmọ Baladani, ọba Babiloni rán ìwé àti ọrẹ sí Hesekiah, nítorí ó ti gbọ́ pé ó ti ṣàìsàn, ó sì ti sàn. Inú Hesekiah sì dùn sí wọn, ó sì fi ilé ìṣúra hàn wọ́n, fàdákà àti wúrà, àti nǹkan olóòórùn dídùn, àti ìkunra iyebíye, àti ilé gbogbo ìhámọ́ra rẹ̀, àti ohun gbogbo tí a rí nínú ìṣúra rẹ̀. Kò sì sí nǹkan kan tí Hesekiah kò fi hàn wọ́n nínú ilé rẹ̀ tàbí ní ìjọba rẹ̀. Nígbà náà ni Wòlíì Àìsáyà wá sọ́dọ̀ Hesekiah ọba, ó sì wí fún un pé, kí ni àwọn ọkùnrin wọ̀nyí wí, àti láti ibo ni wọ́n ti wá sọ́dọ̀ rẹ̀? Hesekiah sì wí pé, láti ilẹ̀ jíjìn ni wọ́n ti wá sọ́dọ̀ mi, àní láti Babiloni. Ó sì wí pé, kí ni wọ́n rí ní ilé rẹ̀? Hesekiah sì dáhùn pé, ohun gbogbo tí ó wà ní ilé mi ni wọ́n ti rí, kò sí nǹkan kan tí èmi kò fi hàn wọ́n nínú ìṣúra mi. Nígbà náà ni Àìsáyà wí fún Hesekiah pé, gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa àwọn ọmọ ogun, kíyèsí ọjọ́ náà dé tí a ó kó ohun gbogbo tí ó wà ní ilé rẹ̀ àti ohun tí àwọn bàbá rẹ̀ ti kó jọ títí di òní lọ sí Babiloni, kò sí nǹkan kan tí yóò kù, ni Olúwa wí. Àti nínú àwọn ọmọ rẹ ọkùnrin tí yóò tinú rẹ jáde tí ìwọ ó bí ni wọn ó kó lọ, wọn ó sì jẹ́ ìwẹ̀fà ní ààfin ọba Babiloni. Nígbà náà ni Hesekiah wí fún Àìsáyà pé, rere ni ọ̀rọ̀ Olúwa tí ìwọ ti sọ. Ó sì wí pẹ̀lú pé àlàáfíà àti òtítọ́ yóò ṣe wà lé ọjọ́ mi.
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Ìwé Wòlíì Àìsáyà, orí 40. Ẹ tu ènìyàn mi nínú, ẹ tu wọ́n nínú ni Ọlọ́run yín wí. Ẹ sọ̀rọ̀ ìtùnú fún Jerusalemu, kẹ sì ké sí pé ogun jíjà rẹ̀ tán, pé adarí àìṣedédé rẹ̀ jì, nítorí pé ó ti gbà nígbà méjì láti ọwọ́ Olúwa wá fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ gbogbo. Ohun ẹni tí ń kígbe ní ijù, ẹ tún ọ̀nà Olúwa ṣe. Ṣé òpópó títọ́ ni a kinjù fún Ọlọ́run wa? Gbogbo àfonífojì ni a ó gbé sókè, gbogbo òkè ńlá àti òkè kéékèèké ni a ó sì rẹ̀ sílẹ̀, wíwọ́ ni a ó sì ṣe ní títọ́, àti ọ̀nà pálapàla ni a ó sọ di títẹ́jú, a ó sì fi ògo Olúwa hàn. Gbogbo ẹran ara ni yóò jùmọ̀ rí, nítorí ẹnu Olúwa ni ó sọ ọ́. Òun náà wí pé kígbe, òun sì wí pé igbe kí ni èmi ó ké. Gbogbo ẹran ara ni koríko, gbogbo ògo rẹ̀ sì dàbí ìtànná ìgbẹ́. Koríko ń rọ, ìtànná ewéko ń rẹ̀, nítorí pé ẹ̀mí Olúwa ti fẹ́ lù ú. Dájúdájú, koríko ni ènìyàn, koríko ń rọ, ìtànná ń rẹ̀, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Olúwa yóò dúró láéláé. Ìwọ oníhìnrere Sioni, gun òkè gíga lọ, ìwọ oníhìnrere Jerusalemu, gbé ohùn rẹ sókè pẹ̀lú agbára, gbé e sókè, má bẹ̀rù, wí fún àwọn ìlú Júdà pé ẹ wo Ọlọ́run yín. Kíyèsí, Olúwa Jehova yóò wá nínú agbára. Apá rẹ̀ yóò ṣe àkóso fún un, kíyèsí, èrè rẹ̀ wà pẹ̀lú rẹ̀, ẹ̀san rẹ̀ sì ń bẹ níwájú rẹ̀. Òun ó bọ́ ọ̀wọ́ ẹran rẹ̀ bí olùṣọ́ àgùntàn, yóò sì fi apá rẹ̀ kó àwọn ọ̀dọ́ àgùntàn, yóò sì kó wọn sí àyà rẹ̀, yóò sì rọra da àwọn tí ó lóyún. Ta ni ó ti wọn omi ní kòtò ọwọ́ rẹ̀, tí ó sì ti fi ìka wọn ọ̀run, tí ó sì ti kó erùpẹ̀ ayé jọ
2: sínú òṣùwọ̀n,
0: tí ó sì fi ìwọ̀n wọn àwọn òkè ńlá àti àwọn òkè kéékèèké nínú òṣùwọ̀n. Ta ni ó ti tọ́ ẹ̀mí Olúwa? Tàbí tí ṣe ìgbìmọ̀ rẹ̀ tí ó kọ? Ta ni ó ń bá gbìmọ̀? Ta ni ó sì ń kọ́ ọ lẹ́kọ̀ọ́? Tí ó sì kọ́ ọ ní ọ̀nà ìdájọ́? Tí ó sì kọ́ ọ ní ìmọ̀? Tí ó sì fi ọ̀nà òye hàn án? Kíyèsí, àwọn orílẹ̀-èdè dàbí ìró kan nínú omi ládùúgbò, a sì kà wọ́n bí ekuru kíún nínú ìwọ̀n. Kíyèsí, ó mú àwọn erékùsù bí ohun díẹ̀ kíún. Lebanoni kò sì tó fi jóná, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹranko ibẹ̀ kò tó láti fi rúbọ sísun. Gbogbo orílẹ̀-èdè ni ó dàbí òfo níwájú rẹ̀. A sì kà wọ́n sí fún bí ohun tí ó rẹ̀yìn ju òfo àti asán lọ. Ta ni ẹ̀yin ò fi Ọlọ́run wé, tàbí àwòrán kí ni ẹ̀yin ò fi ṣe àkàwé rẹ̀? Oníṣọ̀nà ń gbẹ́ ère, alágbẹ̀dẹ wúra sì ń fi wúra bò ó, ó sì ń da ẹ̀wọ̀n fàdákà.
2: Ẹni tí ó tálákà tó bẹ́ẹ̀
0: tí kò fi ní ohun ọ̀rẹ́ yan igi tí kì yóò rà, ó ń wá ọlọgbọ́n oníṣọ̀nà fún ara rẹ̀ láti gbé ère gbígbẹ́ tí a kì yóò ṣí nípò. Ẹ̀yin kò ti mọ̀, ẹ̀yin kò ti gbọ́, a kò ti sọ fún yín ní àtètèkọ́ṣe. Kò ì tí ì yé yín láti ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé wá. Òun ni ẹni tí ó jókòó lórí òbírí ayé. Gbogbo àwọn tí ń gbé ibẹ̀ sì dàbí ẹlẹ́ngà. Ẹni tí ó ta ọ̀run bí ohun títa, tí ó sì nà wọ́n bí àgọ́ láti gbé. Ẹni tí ó ń sọ àwọn ọmọ aládé di òfo. Ó ṣe àwọn onídàájọ́ ayé bí asán. Ní tòótọ́, a kì yóò gbìn wọ́n. Ní tòótọ́, a kì yóò sú wọn. ni tooto igi won ki yo fi gbongbo mule ohun o si fe lu won pelu won o si ro aja yo si mu won lo bi akeku koriko nje tani eyin o afi mi we tabi tani emi o ba dogba ni eni mi mo wi gbe oju yin soke si bi giga ki e si wo tani o da nkan won yi ti mu ogun won jade wa ni iye o n pe won ni oruko nipa titobi ipa re nitori pe o n le ni ipa ko si si okan ti o ku e se ti iwo fi n wi iwo jakobu ti iwo si n so iwo israeli pe ona mi pamo kuro lodo oluwa idajo mi si re koja kuro lodo olorun mi iwo ko ti mo iwo ko ti gbo pe olorun ayeraye oluwa eleda gbogbo ipepun aye ki se are be ni are ki mu ko si awari oye re o n fi agbara fun alaare o si fi agbara kun awon ti ko ni ipa ani are yo mu awon odomode yo si re won ati awon odomokunrin yo ti le subu patapata sugbon awon ti o ba duro de oluwa yo tun agbara won se won fi iyegun oke bi ede won sare ki yo si re won won rin are ki yo si mu won iwe woli aisaya ori ikokanlelogoji dake niwaju mi eyin erekusu ti je ki awon eniyan tun agbara won se je ki won sumo tosi nigba na ni ki won soro je ki ajumo sumo tosi fun idajo tani o gbe ododo dide lati ila orun wa ti o pe si ese re ti o fi awon orilede fun oniwaju re ti o si fi se aposo awon oba o fi won fun ida re bi ekuru ati bi akeku iyanbo fun orun re o le pa won o si koja ni alaafia nipa ona ti ko ti fi ese re teri tani o ti da ti o si ti se ti o n pe awon iran lati ipilese wa emi oluwa ni eni ikini ati pelu eni ikeyin emi na ni awon erekusu ri won si beru aya n fo awon opin aye won sumo tosi won si wa olukuluku ran aladugbo re lowo o si wi fun arakunrin re pe e mu ara le be ni gbenangbena n gba alagbede wura niyanju ati eni tin fi omo owu dan n gba eni tin lu ogun niyanju wipe o setan fun mimo lu o si fi iso kan mora ki o ma le se sugbon iwo israeli ni iranse mi jakobu eni ti mo ti yan iru omo abrahamu ore mi eni ti mo ti mu lati opin aye wa ti mo ti pe o lati odo awon olori eniyan ibe ti mo si wi fun o pe iwo ni iranse mi mo ti yan o emi ko si ni ta onu iwo ma beru nitori mo wa pelu re ma foya nitori emi ni olorun re emi o fun o ni okun ni tooto emi o ran o lowo ni tooto emi o fi owo otun ododo mi gbe o soke kiyesi gbogbo awon ti o binu si o ni oju oti won o si damu won o dabi asan awon ti o si n ba oja yo segbe iwo wa won iwo ki yo si ri won ani awon ti o ba oja awon ti o n ba oja gun yo dabi asan ati bi ohun ti ko si nitori emi oluwa olorun re yo de owo otun re mu emi o wi fun o pe ma beru emi o ran o lowo ma beru iwo jakobu kokoro ati eyin okunrin israeli emi o ran o lowo be ni oluwa ati olurapada re wi eni mimo israeli kiyesi emi ti se o bi ohun elo ipaka mimu titun ti o ni eyin iwo te awon oke nla iwo si gun won kuna iwo si so awon oke kekeke di iyanbo iwo fe won efufu yo si fe won lo aja yo si tu won ka iwo si yo ninu oluwa iwo si sogo ninu eni mimo israeli nigbati talaka ati alaini n wa omi ti ko si si ti a han won si gbe fun ongbe emi oluwa yo gbo ti won emi olorun israeli ki yo ko won sile emi o se odo nibi giga ati orisun laarin afonifoji emi o so aginju di abata omi ati ile gbigbe di orisun omi emi o fi igi kedari si aginju ati igi shita ati mitili ati igi ororo emi o gbin igi firi ati igi pine ati igi boksipo ni aginju ki won ki o le ri ki won ki o si mo ki won si gbero ki o si le ye won po pe owo oluwa ni o ti se yi ati pe eni mimo israeli ni o ti da mu ejo yin wa ni oluwa wi mu oran dajudaju yin jade wa ni oba jakobu wi je ki won mu won jade wa ki won si fi ohun ti yo se han mi e je ki won fi ohun isaju han bi won ti je ki ewa ki o le ro won ki a si mo igbe yin won tabi ki won so won ni ti n bo fun wa fi ohun ti n bo leyin eyi han ki awa ki o le mo pe olorun ni yin ni tooto e se rere tabi e se buburu ki eru le ba wa ki a le jumo ri kiyesi lati ohun kan asan ni yin ise yin si je asan erira ni eni ti o yan yin emi ti gbe enikan dide lati ariwa ohun si wa lati ila orun ni yo ti kepe oruko mi yo si wa sori awon omo alade bi sori amo ati bi alamo ti terupe tani o ti fi han lati ipilese ki awa ki o le mo ati nigba isaju ki a le wi pe olododo ni ohun ni toto ko si enikan ti o fi han ni toto ko si enikan ti o so ni toto ko si enikan ti o gbo oro yin eni kini o wi fun si oni pe wo
3: o na ni
0: emi o fi enikan ti o mu irere wa fun Jerusalem nitori mo wo ko si si enikan ani ninu won ko si si olugbimo kan nigba ti mo bere lowo won ko si eni ti o le da won oro kan kiyesi asan ni gbogbo won asan ni ise won efufu ati rudurudu ni ere dida won
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
4: Eje ki agbadura, Olorun baba wa, adupe wepe awasi akoko ti o se pataki bayi, bi ati fe wo inu iwe mimo, anbebe wepe gege bi a o ti ma se alaye, gege bi a o ti ma ka oro Olorun, gege bi a o ti ma koni, wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe, lati fi aye sile fun emi mimo. Lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora anbe yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro olorun e o le won jina si wa loruko jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari oko jesu christ oluwa wa lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wi pe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati bi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni anwo ituriran fun ifoju okan ituriran fun ifoju okan oye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adam ari wi pe bibeli so fun wa wi pe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wi pe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti olorun bi ki ba se wi pe o ba jesu christ pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wi pe gege bi oro olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wi pe aba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afojuri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wi pe a ko gbo bi ki ba se wi pe o nba jesu pade a ko gbo wi pe eni ti a bi le afoju wi pe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wi pe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wi pe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo Kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa je ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so nihin ni wi pe enikokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase adamu ati efa enikokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati bi wa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ni bi ati bi wa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwa ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti a nlo o si so wi pe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun a fi sile a tun ma kaakiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju ni party emi eje ke awo Ezekiel Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki aro we pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun tin bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je alaigboran omo nitori be ni olorun fin so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi aban so yi ni pati awon mo Israeli bi aban so yi ni pati awon ti ati fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lọlọrun awon to je wipe igi ati ope ni won bo awon ti o je wipe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi e ba pe awon mo Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lọlọrun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won ri kiri be a fojuni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won te a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaji ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni wi pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irin kunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won a ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eyi ni ifoju okan ti o ti de ba aye eyi ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerin la e jowo won si afoju ti fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo wi pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti Olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran wi pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro wi pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa ṣugbọn ti a gbe aṣo gẹrẹje aṣo funfun wo ti a rowe pe aṣo funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a rowe pe bi a ba wa si ile isin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun we pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo we pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti nfi owo si inu apo alufa we pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifoju okan ni on lo fu an so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be we pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won we pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo we pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o nigbala lo ma fona ho bo se nigbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga e wasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbesi aye re

0: pé òun lọ sí ìjọba ọ̀run. Ó ń kọrin wípé Jésù Kristì ń padà bọ̀ láti mú mi lọ sílé. Ó ń kọrin wípé gbangba lájọ máa dé ìjọba ọ̀run kò mọ ibi tó ń rè. Kò mọ̀ wípé òun roko ọ̀run àpáàdì sílẹ̀. Ó ní nítorí tí òkùnkùn ti fọ́ ọ lé ojú níbo ló wà. Èwo ló ń ṣe? Èwo ni ìpín rẹ? Ṣé o jẹ́ ẹni tí Jésù Kristì ti là lójú ni? O ti rí ọ̀nà ìgbàlà? O ti rí ọ̀nà ìyá nípẹ̀kun? Tàbí o ṣe wà nínú òkùnkùn síbẹ̀síbẹ̀? Àwọn àwòrán tí a fi hàn wá yìí kì í ṣe àwọn nǹkan tí a lè fọwọ́ rọ́tì sẹ́yìn. Kì í ṣe àwọn nǹkan tí a lè gbàgbé, tí a lè rò wípé kò já mọ́ nǹkan kan. Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé gbogbo ènìyàn tí ó gbé ara yìí wọ̀ wípé afọ́jú nípa ti ẹ̀mí ni. Nítòótọ́, ó jẹ́ afọ́jú. Nítorí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò mọ ohun tí ó wà ní ọ̀nà jíjìn réré. Ohun tí ó lè rí ni àwọn nǹkan ti ayé, àwọn nǹkan tí ó wà ní àrọ́wọ́tó rẹ̀. Bí a bá ń sọ nípa àwọn nǹkan ti ayérayé, àwọn nǹkan ti ìjọba ọ̀run, bí a bá ń sọ nípa ọ̀run rere, bí a bá ń sọ nípa wúrà rẹ̀, ilẹ̀ dídán rẹ̀, bí a bá ń sọ nípa àwọn èrè tí ó ń dúró de àwọn aṣẹ́gun, irú afọ́jú bẹ́ẹ̀ kò mọ nǹkan tí a ń sọ nípa rẹ̀. Kò tí ì rí Ọlọ́run, kò sì lè rí Ọlọ́run. Kò tí ì rí ẹwà ọ̀run àti ẹwà ẹ̀wà mímọ́. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ bí ó tilẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ díẹ̀ tàbí ìmọ̀ díẹ̀ nípa ọ̀run rere, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí ó mọ̀ wọ̀nyí kò mú kí ó jí gìrì láti dìde, láti sátọ Ọlọ́run lọ, láti wọ ọ̀nà ìyè, ọ̀nà ìgbàlà. Bí ó tilẹ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, kò lè rí ọ̀nà tí yóò gbà, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà la là sílẹ̀ fún. Àwọn abọ̀rìṣà, wọ́n la ọ̀nà sílẹ̀ fún. Àwọn wòlíì èké, wọ́n la ọ̀nà sílẹ̀ fún. Àwọn agbódegbà, alágbàgbà yíyí ti ìgbàgbọ́, àwọn tí ó rò wípé àwọn gbé ìgbàgbọ́ rù ṣùgbọ́n tí òye ọ̀nà ìgbàlà kò tí ì yé wọn, àwọn náà la ọ̀nà mìíràn sílẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń tọjú ilé káàkiri, tí wọ́n ń ta ilé ìṣọ́nà, tí wọ́n ń ta ìwé pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ kan, tán nígbà ilé yìí, bó bá san báyìí, bó bá kà á, yóò pèsè rẹ sílẹ̀ fún ogun àjàkáyé tí ń bọ̀. Ogun ni wọ́n ń sọ nípa rẹ̀, wọn ò sọ nípa ti ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ. Àwọn náà wọ́n la ọ̀nà tí wọ́n sílẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ẹlẹ́ṣẹ̀ a máa sá káàkiri láti inú ibì kan dé ibòmíràn. Ó ń wá ọ̀nà nítorí wípé ó jẹ́ afọ́jú, kò mọ ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run. Bóyá ń rò wípé àwọn bẹ́ẹ̀, bóyá wọn ò lè ka Bíbélì ló ń dà wọ́n láàmú. Bóyá wọn ò kẹ́kọ̀ọ́ láti ní ìmọ̀ láti lè ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ń dà wọ́n láàmú. Rárá, kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Bí a tilẹ̀ lè ka Bíbélì, bí ẹ̀mí Ọlọ́run bí kò bá wá láti tan ìmọ́lẹ̀ sí ohun tí a ń kà, a kò lè mọ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe rí. A kò lè mọ ọ̀nà sí ìyẹ́ nípẹ̀kun. Jẹ́ kí n kà á fún ọ láti inú Aesaiah orí 29. Aesaiah orí 29 láti ẹsẹ̀ 11 sí ẹsẹ̀ 12. Ìran gbogbo sì dàbí ọ̀rọ̀ ìwé kan fún yín tí a dì, tí a fi fún ẹnìkan tí ó mọ̀ ọ́ kà, wípé èmi bẹ̀ ọ́ ka èyí, tí ó sì wípé èmi kò lè ṣe é nítorí tí a dì í. Ìran ọ̀run, ìran Bíbélì, ìran ìgbàlà, ó dàbí èyí tí a gbé fún ẹni tí ó lè ka ìwé. Ṣùgbọ́n Bíbélì, ó jẹ́ ìwé tí a dì, ìwé tí a fi èdì dídì, tí kò sẹ́ni tí ó lè ṣi bí kì í bá ṣe pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run. Nígbà tí a sì gbé fún ẹni tí ó mọ ìwé kà, tí a sọ wípé èmi bẹ́ẹ̀ ọká èyí, ó wípé èmi kò lè kà nítorí tí a dì í. Wẹ́sẹ̀ 12, a sì fi ìwé náà fún ẹnìkan tí kò mọ ìwé, wípé èmi bẹ́ẹ̀ ọká èyí, ó sì wípé èmi kò mọ ìwé. Ṣé orí àti tó mọ ìwé kà àti èyí tí kò mọ ìwé kà ni a rí wípé ọ̀nà ìjọba ọ̀run, ó dàbí èyí tí a fi èdìdì dí. Nínú agbára tiwa, nínú ìṣe tiwa, ìlàkàkà tiwa, kò ṣeé ṣe láti rí Ọlọ́run. Àwọn tí ó jẹ́ adarí nínú ẹ̀sìn, wọ́n jẹ́ afọ́jú. Àwọn tí ó ń tẹ̀lé wọn pàápàá, wọ́n jẹ́ afọ́jú. Ọkàn àti ẹ̀mí wọn, ó ṣókùnkùn. Àfi orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan nípa ìrànwọ́ ẹ̀mí Ọlọ́run ni ó lè mú kí afọ́jú kí ó wá sọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a sì là á lójú nípa ti ẹ̀mí. Jẹ́ kí n bi ọ́ léèrè kan, kí tilẹ̀ ni àwọn nǹkan tí ó ń fa ìfọ́jú ọkàn? Kí ni àwọn ohun tí ó ń fa ìfọ́jú ọkàn? Wọ́n pọ̀. Ìkíní, ari wipe ese abinibi gbogbo ese e ti ati jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti abi ninu ara eni kokan ti ati pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti awa paapa ti anda lati igba ti ati wa se aye awon nkan ti an se ti ko ba oro olorun mu lati igba ti ati wa se aye awon nkan won yi paapa won po wa loju ye ki awo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandin logoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa se aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi jesu si wi fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti jesu so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe eje afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe eje afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona iye e si mo wi pe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye o ni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro o ni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti ati nda lati igba ti ati de aye eni o mu ki okan wa ki o sokunkun eni o ra wa niye eni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona eni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre eni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese ajoko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adamu ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a ju ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori karun din ni ogofa orin dafidi ori karun din ni ogofa okan arun lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyi nso nipa orisa won eyi nso nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese kejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kule ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni o se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be on la fin so fun a wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti omo bi beli bi won ba ni iya ti omo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omo we iya omo we sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba asin fi ona olorun ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun awi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade eyi ni a fi so won de afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won de afoju sugbon ki o toro we pe awon mode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni olukoni gege bi baba ninu olowa eni ti o fi ona iya ni pe kan han eni ti o so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o nso fun wa a nso fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba nsin baba re ninu igbagbo ti o nsin je bi o ba ndagun la we pe o dun so lenu mo se nso niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo ndoju ko bi o ba nsin baba re ninu oluwa bi o ba nsin je ti o ngan oro olorun ti o ngbo oni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi so awon elomiran ni a fi so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi o ni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo ni a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Christi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Corinthi keji ori keta Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lai lai iboju na wa lai ka soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni nigba kugba ti a ba nka Mose iboju na nbe le okan won sugbon nigba ti o nba yi pada si Olowa a o mu iboju na kuro oni a fi so pe ki a to Olorun wa oni a fi so pe ki a je wo ise ki a ko sile oni a fi so pe ki a ke pe Jesu Kristi eni ti o le mu ifoju okan kuro se ori ohun ti a ko loni ninu wewa inu iwe mimo se ori Bartimeo afoju bi o tin gbo iru ese opo eniyan bi o tin ri wipe nkan kan sele o bi on wipe ki lo de ti opo eniyan wa bayi lo gbo wipe Jesu Kristi omo Dafidi lo nko ja lo be lo be si ni ke tantan wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ni awon ti o wa ni ayika inu won so wipe ki o pa inu mo sugbon bi won tin da lekun be ni o tun ki gbeju be lo wipe Jesu Kristi omo Dafidi shanu fun mi ari wipe bi Jesu tin soro bi o ti le je wipe o nlo si Jerusalem lati ku fun ese wa bi o ti le je wipe nkan ti o se pataki lati lo si Calvary o nlo nba lo o dese duro bi o ti dese duro be ni oni ki won pe wa bi won ti pe wa ni o ri wipe ki ni o fe ki n se fun o ni o so wipe o n fe riran ni on fe riran ni ranti wipe ko dake o awon yoruba won so fun pe bi a ba dake tara eni a ba ni dake bi o ba dake sinu ese bi o ba dake sinu asododo bi o ba dake sinu asoto bi o ba dake sinu eke ati iro bi o ba dake sinu iwa okunkun tara re aba o dake sugbon won ni bi elese ba mo ese re ki pe lori ikunle bi o ba ke tantan bi o ba ke pe olorun wipe olorun dariji mi Olorun shanu fun mi mo fe bo lowo ese Olorun ifoju okan yi mu kuro oni nigba ti o ba to Jesu Kristi wa nigba ti o ba yi pada si Oluwa oni yo mu iboju na kuro nitori be to Olorun wa loni o ti gbo oro Olorun ki lo tun duro de o ti gbo wipe Jesu Kristi nikan oni oru ebo fun wa arukun ati aruda Jesu Kristi nikan oni o wa la ona iye fun wa oni emi ni ona otito ati iye ko se eni ti ko ti o le wa sodo baba bi ko se nipa se mi gba ti o ti mo wepe Jesu Kristi ni ona iye o se dide o se so wepe emi o to Olorun lo o se so wepe emi o so fun Olorun wepe mo ti dese si o ati si awon aladugbo mi o ye le eni ti aba ma pe le omo re sugbon dariji mi fi anu Jesu Kristi fi gba mi la fi eje Jesu Kristi ki o fi wemi ki la tun duro fun so fun Olorun dide duro lori ese re tabi ki o kunle lori ese re ki o so fun Olorun wipe ifoju okan ti o nba oja ifoju okan ti o wa pelu re o nfe ki Olorun ki o mu okuro o nfe ki a gba okan re la o nfe ki a se oniye o nfe ki a we ese re nu o nfe ki gbogbo ese re iba se imutipa ni iba se aigbagbo ni iba se iborisa ni iba se aiporan ni iba se akabakebe iba se wipe o je olori kunkun eni ti se tinu re iba se wipe o je alase rege o je eni ti an ba wu sugbon ti warun ki so po olorun wipe be bo lowo ese wipe ipoju okan ti o ba oja o fe ki olorun mu kuro ki olorun pe Olorun o setan nisisiyi lati dariji o lati gba ola lati mu ifoju okan kuro lati je ki o le ba Olorun dore ti o ba ni je eni ti a si loju ti yo le ri iye aini pelu bi o ba gbadura o daju wo pe Olorun yo gbo Thank you.
1: e je ki a gbadura
0: baba wa ti nbe le orun adupe lowo yin wi pe agbara yin ki ba ti ni igbesi aye awon omo olorun adupe fun awon eri ti a ngbo lojojumo adupe fun awon eri ti o nso fun wa nipa idahun si adura adupe wi pe agbara yin wa ba kan na titi di oni a se dupe wi pe bi e tin se fun awon elomiran be le nse fun enikokan wa e gba pe atiyin wa loruko Jesu nje agbadura loni wi pe ibikibi ti aisan ba wa ibikibi ti inira tabi isoro tabi iponi loju tabi idamu ti o ba wa e mu won kuro loruko Jesu e gba adura wa e saanu fun wa e je ki imole ki o la fun wa ninu okunkun aye yi ki a le rin irin igbagbo pelu ayo ati pelu idani loju wi pe e ko je fi wa sile nigba kan adupe wi pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa ninu orin dafidi ori ikerin dini adoje okan eji efa ni atinka bibeli wa loni mo fe ba o soro lori idande kuro lowo inilara idande kuro lowo inilara tabi kuro ninu inilara ninu orin dafidi yi ni ati ri ohun ti olorun le se ati ohun ti olorun se ni lolo bayi fun awon ti o je tire o so fun o ni nigba ti oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala nigba na le enu wa kun fun erin ati ahan wa ko orin nigba na ni won wi ninu awon kefiri pe oluwa se ohun la fun won oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo oluwa mu iko lo wa pada bi isan omi ni gusu awon tin fi omi je fun irugbin yo fi ayo ka eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re ki nto se alaye lori eti akaye mo fe ke a lo si orin dafidi ori ogbon ese ikarun nitori pe ni iseju kan ni ibinu re pe li oju rere re ni iyegbe wa bi ekun pe di ale kan sugbon ayo nbo li oworo nihi ni ati nka ohun ti dafidi ko nitori dafidi o je eni ti olorun fi si ipo giga bi oba ki se be nikan o je jagun o je eni ti o ri wahala eni ti o ni isoro eni ti o ri inilara ni orile ede ti re ki o to di oba o ni wahala gba to tun di oba tan o ni wahala ni idile o ni wahala sugbon o mo agbara olorun eti tuni sile eti dani nide agbara olorun eti mu ki gbogbo ide ota ki o ja ni igbesi aye onigbagbo eni olorin yi lo fi nso fun a wi pe bi ekun pe di ale kan o nso fun a wi pe o daju wi pe ayo nbo li oworo awon elomiran won ma se bi eni ti ko ni ireti ibinu je dori agbakodo adiwo pe ki won ma so ekun asunrin lai mo wi pe olorun wa eni ti ma nu omi jenu ni sugbon won agba iponju tabi inilara tabi awon eru ti aye di le won lori won agba nkan won yi lati je ki won ki o ni ibanuje won ma sun ekun asun dekun won a je ki irewesi ki o de ba okan won nkan yi ki je ke awon elomiran ki o le gbadura sugbon David je ki o di mo fun awe pe ke ma se sori tinu nitori pe bi ekun pede ale kan o daju ayo nbo le oworo ki akunkun so ni edi ti o le ye wa dara dara bi aisan pe de ale kan o daju pe iwosan nbo le oworo ke akunkun so le ona ti a mo wepe o ba igbesi aye wa mu wepe bi aini bi iponju bi o ti le pe de ale kan wepe o daju wepe idande ati ipese lati odo olorun o nbo le oworo ohun to nso ni wepe se a mo pe bi a ba sun lale bi a ti le ro wepe o ro jina si igba ti a sun wepe daju daju oro yo de ohun ti a nso ni pe nigba miran be eniyan ba wa ninu aisan iseju marun a dabi wakati mewa loju o wa nitori irora nitori wahala tabi bi eniyan ba ni iponju ninu ebi re ojo kan a dabi odun kan loju o wa eni olorin yi fi nso fun a wipe bi ekun ti le pe di ale kan bi ibanuje ti le pe di ale kan bi irewesi ti le pe di ale kan bi inilara aini bi o ti le pe di ale kan o daju wipe ayo ati ipese ati itura wipo nbo loworo je ki a tun pada sibi ti a ti bere ninu orin dapidi ori kerin dini adoje o kan eji efa oni nigbati oluwa mu iko lo si oni pada awa dabi eni tin laala kini de ti a so be o ti o se won ni wipe wo mo wipe a tun le mu iko lo si oni pada ati ko won leru lo ki se be nikan awon omo won lati so di eru ki se be nikan awon papa won ni ireti ola ireti ojo tin bo won ti ro wipe ko tun si abayo won ti ro wipe ko ni si idande won ti ro wipe ota yo ma je gaba lori won titi won o fi ku ti won o fi fi aye sile olorun wa lana fun won wipe ki a tun mu won pada si ibi ti won wa tele tele ki a tun mu won pada si aye ti won wa tele tele ki a tun mu awon nkan ti won ti padanu re ki a tun mu pada si igbesi aye won awon ti a ti ko lo nigba ti oluwa se nkan won yi fun won won so wipe abi be ni abi be ko awa ti a ti nsun ko tele tele ti o tun si ekun ekun mo abi be ni abi be ko awa ti a je eru tele tele awa ti a ni lara tele tele awa ti a o jeun gbadun tele tele ti olorun tun wa se ipese nla nla fun abi be ni abi be ko awa ti aisan ti o ti so lojo kale awa ti o je wipe aisan ko je ki a le jade aisan ko je ki a le se bi a ti fe sugbon ti olorun tun wa da sile abi be ni abi be ko awa ti won tin so wipe bi won o ba se se abe wipe ko si bi a se le yo ninu re sugbon adura were ki a kan a pe oruko jesu a so fun olorun wipe ko boju o wa ko mu aisan yi ko mu kuro ni igbesi aye wa were be ni alaafia de be ni itura de be ni iwosan de ba wa abi be ni abi be ko abi o ntan mi je ni abi tooto tooto ni mo ri iwosan yi o ni o dabi ala loju o wa oni nigba naa ni enu wa kun fun erin o da mi loju wipe o rerin ninu jesu nigba ti a ba mu ikulo re pada nigba ti a ba mu aisan re kuro nigba ti a ba mu iyosho ti si awon alaiwa bi olorun si o nigba ti a ba mu kuro o da mi loju wipe erin yo gbenu re kan ati orin ayo yo wa senu re oni nigba naa ni won wi ninu awon keferi pe oluwa seun la fun won o da mi loju pe ojo kan bo ko si jina rere ti awon alaigbagbo ti awon keferi ti awon aladugbo re ti won ma so wi pe iyabirin lagbaja olorun se nkan la fun okunrin lagbaja shoshi to lo oye o gbe o nitori pe nkan bayi lo sele si o je mo wi pe awon ti won tin woju olorun fun igba pepe ti won o loyunri ti won o bi mori o je mo olorun ti se nkan fun lagbaja o nigba ti olorun ba se nkan won yi fun wa awon keferi yo ma ba wa yo wo ma so wi pe oluwa se ohun la fun won o ni oluwa se ohun la fun wa nitori na awa nyo ni soro farabale nigbagbo ninu olorun ma saka akiri ma fi olorun sile joko sibi ti o wa duro ti oluwa gbadura si oluwa o daju wipe ojo igbala ti re ojo idande ti re ojo itusile ti re ojo iwosan ti re yo de ayo yo gbenu re kan oni oluwa mu ikolo wa pada bi isan omi ni gusu oni o wa so fun wa o tin so nipa eri ti ara re o tin so nipa idande ati itusile ti awon ni o wa so wi fun awon elomiran lati se won lori o wa so fun awon elomiran ki ipoya ati rewese ki o le po lo ninu okan won o wa so fun oni awon tin fi omije forogbin yo fi ayo ka ewo ni o nso nipa wi pe won fi omije forogbin won fi omije forogbin awon omo israeli won je awon ti o man se ise agbe popo awon ti o si man se daran daran won po ninu won nitori wi pe ilu israeli ni akoko na ati ni akoko yi papa won gbekele ohun ogbin popo popo sugbon igba kan de ni igbesi aye won ti o je wi pe bi won ba tin furugbin eru a ma ba won wi pe a o mo boya awon ara midiani ni o kan kan won yi je a o mo boya awon ota wa lati syria ni won wa ti won ka gbogbo eso ko wa je sugbon won o le se ki won ma furugbin nitori be won fi omi je furugbin sugbon ki o to di wi pe asiko ikore de olorun segun ota Olorun mu awon midiani omu okuro o le won jina rere o wa di wi pe ni tooto ni won fi omi je furugbin sugbon nisisin yi won fi ayo ka ke mu wa si igbesi aye ti wa igba miran o sese ki eniyan ki o loyun bi o ba ti di wi pe eni yi ti loyun ni awon ota ni won le ipade re lojorun wa ni ki o po ki o niso wi pe won fe wo bi o ma se gbe oyun yi bo ma se gbe de osu mesan to ma le kese jari lati le bi omo yi layo ati alaafia ati wi pe oni ori lo ndun mi o ola ikun lo ndun mi otunla omo ni oyi ninu ojo miran o dabe ni pe eje riru tabi ese wiwu a ma so pe iru oyin wo ni mo ni yi a dabe ni wi pe o fi omi je furugbin sugbon bi o ba duro ti oluwa bi o ba gbekele oluwa o daju wi pe asokale anfani ni fun omo olorun o daju wi pe a o fi ayo ka wi pe ni ojo ikunle alabiamo yi wi pe koni si ohunkohun bi idagiri tabi bi ofo fun enikeni ninu wa olorun yo toju wa o se duro ti oluwa o se gbekele oluwa awon elomiran won ma saka kiri awon fe lo si odo baba lagbaja awon fe lo si odo iyalode nibi kan lohun awon fe lo si tibi ma saka kiri ki o gbekele oluwa nitori wi pe olorun yo mu ikun lo si oni pada erin yo si gba enu re kan oni eni tin fi ekun rin lo ti o si gbe irugbin lowo looto yo fi ayo pada wa yo si ru iti re iti re ni ikore oko ti o ti gbin tele tele je ki awo awon elomiran kini awon inilara won yi tabi iponju kini o ma nse fun won e ti won iba fi ma yo ninu olowa e ti won iba fi gbekele olowa kini inilara ki lo ma nse fun awon elomiran je ki awo iwe oniwaasu ori keje ese keje iwe oniwaasu ori keje ese keje ni tooto inilara mu ologbo eniyan siwin ni tooto inilara mu ologbon eniyan siwin o ti an so fun anihin ni wo pe eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si omoluabi tele tele eni ti ki ja ki da si oro oloro tele tele sugbon ko ti mo olorun o kan je ologbon eniyan oniwo tutu eniyan o je omoluabi sugbon inilara deba iponju deba iru eniyan be ti a ti ma ri oro ogbon lenu re nigba ti awon elomiran ti won ba wa ninu isoro bi a ba bere oro lowo re a soro pelu ogbon nigba ti iponju ba deba eni yi fun ara re nigba ti inilara ti o ba deba eni yi fun ara re a dabi eni wi pe gbogbo ogbon ti o ni wi pe o ti so won nu a dabi eni ti nsinwin a dabi eni ti nsoro radarada a dàbí ẹni tí ń sọ nǹkan tí kò mú ọgbọ́n lọ́wọ́ a dàbí àsínwín kí a má jẹ́ kí ó rí bẹ́ẹ̀ fún wa ṣé ìwọ náà máa ń rí àwọn ẹlòmíràn ó ṣeé ṣe bóyá àwọn gbọ́ wípé ọkọ̀ ní jàǹbá wípé ọkọ̀ wọn sì wà nínú mọ́tò yìí wọn ò tí ì mọ kí ló ṣẹlẹ̀ won o ti mo boya olorun ti da oko won sile tabi boya ohun to sele nkan ranpe kan lo kan se ni ese ti o se oko won won ka wole ri won ma kigbe won ma soro bi eni ti o ti so igbagbo ninu olorun nu eni ti a ti mo si ologbon tele tele eni ti a ti mo si eni to n dari idapo ju le tele tele eni ti a ti mo si eniyan olorun tele tele ini lara die iponju die ese jamba oko die aso iru eni be di eni ti n soro bi eni pe o de asinwin tabi o sese ki o je wi pe oko atiyawo ati jo n gbe papo lalaafia ko si gbon mi ti o ko gbon mi si mi o to ko si wi pe anbara waja ni igba kan ri ko si wi pe mbolo lo mbolo ti nbo ko si pe boya n fura sira wa ni igba kan ri o si sese ki o je wi pe nkan kan lo wa sele ti enikan paro mo iyawo yi we pe be ni pe iyawo yi tun ni alinita bi oko ti ngbo a ko ti mo kini kule kule ati kini nkan to sele ni toto o ti faraya o ti nda bi eni ti o logbon o ti nda bi eni ti ki se eni ti a mo tele tele si oni wa tutu ini lara o mu ologbon di asinwin nitori be ke asora ke a ma je ki inira tabi iponju ki o je ki a soro odi ki o ma je ki ke a ma je ki iponju tabi aisan tabi ijeniya tabi ohunkohun ki o mu ki oro odi blasphemy ki o jade lenu wa je ki a wo orin dafidi 107 orin dafidi 107 ki a wo ese ikokandinlogun ati ese ogun se gafra fun mi ki a wo ese ikokandinlogun ewe won buko won sifa sehin nipa inira iponju ati ikanu ohun ti won je ki o ye wa ni ni pe awon elomiran ewe won ma buko won ma fa sehin nitori inira awon elomiran ti a ma ri ni pe won ki rin dede mo ninu ijo bi won ba ni wahala die e ti won ba fi akoko yi duro de oluwa ki won ki o duro ti oluwa ki won ki o gbadura ki won ki o ro mo agbelebu Jesu Christi ki won ki o so bi Jacob we pe emi ki o je ki o lo afi bi iwo ba bukun mi e ti won ba fi se be won ma rin sege sege bi abati so we pe lagbaja ki lo de won pe oruko yin ni ile ko ojo osimi wa tabi wa inu iwe mimo we pe ki e ka akosori tabi we pe ki e dahun ibere kan a ma ri yin se ki se pe e wa silesi ona mi po wahala to de ba mi nisin mi o mo bi ma se yanju e olodun lo ba wa yanju wahala jesu lo ba ru wahala wa lo o lo wa ko ese ati awon nkan to wa si igbesi aye wa gege bi egun nitori ese o lo wa ko won lo a o se wa sese agbelebo a se rin kaakiri a fe di omo onina kuna a n fa seyin nitori inira ati iponju ati nitori awon ajalu to n de ba wa ninu aye yi ni ise awon elomiran won ma se beni ti ko ni reti won ma se beni ti ko lọlọrun won ma se beni ti ko le gbadura won ma se bi eni ti ko ni igbagbo ninu ọlọrun ṣugbọn je ki o da oloju bi a ba ni oluwa bi a ba si wa ninu oluwa ko si isoro ti o le de ba wa ti agbara olorun o ka ko si oke ti o le wa niwaju wa ti agbara olorun ko le si nidi ko si aisan ti o le wa ninu agbo ara wa ti iwosan ti a ni lati inu ina Jesu Christi ti o le de ba wa ko si awon nkan ti o le de ninu ebi nibi ise ladugbo labule lodo awon obi wa ti olorun ko ka pa re nitori be o ye ki a wa pelu oluwa o ye ki a gboran si olorun lenu o ye ki a ma gbadura si ni igba inira ati ni igba iponju wa ki a mo we pe ko so to seyin olorun se o mo we pe gbogbo wahala ti a ni olorun mo nipa won o si setan lati mu won kuro ohun ti awon elomiran ma nro ni we pe olorun o ri wahala won olorun o si setan lati mu wahala won kuro sugbon etan esu ni eyi o ye ki a mo we pe olorun mo wahala wa o si mo iponju ti a nla koja o si mo bi ohun se le yo wa kuro ninu won ninu exodus ori keta exodus ori keta ese ikeje oluwa si wepe ni toto imi ti ri iponju awon eniyan mi ti o wa ni Egypti mo si gbo igbe won nitori awon akonisise akonisise won nitori ti mo mo ibanuje won emi si so kale wa lati gba won lowo awon ara Egypti je ka menu duro nibe nihi an so fun wa wipe olorun ni o mo iponju awon mo Israeli awon mo Israeli won yi won le salaimo wipe olorun mo nipa iponju won ki se be nikan won le se alairan ti wipe olorun ti so fun Abraham wipe Abraham awon omo re ni iran kerin wipe won o lo si ile ajeji ni ile ajeji yi owo mu o jade wa si ile ileri awon won yi ti gbagbe o sese ki awa na ki a ti gbagbe wo pe enikokan wa ti amo olorun enikokan wa ti amo Jesu Kristi gege bi olugbala enikokan wa ti a ti di atun bi olorun seso lori wa o mo igbese aye wa o mo isoro wa o mo idanwo to dojuko wa o mo awon iponju ti an la koja o mo omi jijin ti o wa ni waju wa ati awon oke ti o wa ni waju wa o ni emi ti ri iponju awon eniyan mi emi ti ri iponju awon eniyan mi gbogbo awon ohun ti o pamo fun eniyan gbogbo awon ohun ti eniyan ko nani tabi ti won ko mo nipa re ni igbese aye re olorun mo nipa won o si daju wi pe olorun yo mu won kuro bi abagbadura ti a si gbagbo se oran ti okunrin kan Job ni a npe oruko re oran ti wahala to de ba ninu ebi oran ti isele ti o sele si gbogbo awon omo re oran ti eyi ti iyawo re so o si ran ti awon esun ti awon ore re ti won fi sun be ni we pe o je odaran tabi o je elese ti o buruju won ro we pe nitori be ni awon kan won se sele si kini idahun Job wo Job ori ketalelogun Job ori ketalelogun ese ikewa sugbon o mo ona ti emi nto nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura nigbati o ba dan mi wo emi o jade bi wura opolopo ninu wa ni a ko mo ise olorun a ko mo idi ti olorun fi n gba awon nkankan laye sugbon Job o je ologbon o je eni ti o yeye o je eni ti o mo inu olorun o ni sugbon o mo ona ti emi nto o ye ki eni kokan wa ki a le so be o ye ki eni kokan wa ki a le ni igbagbo ati ifokantan ninu olorun wi pe o mo ona ti a wa nto o ni nigbati o ba dan mi wo nigbati o ba dan mi wo kini itumo yi wi pe ki a dan eniyan wo awa ti a je agbalagba ti a ni omo ti o lo si ile eko a mo wi pe omo ile eko yi a ki gbe won si class iwaju bi ki ba se wi pe a dan won wo bi ki ba se wi pe a yiri won wo lati mo kini oye ti won ni kini eko ti won ti ko bawo ni won se ja papa si ninu awon eko ti won ti ko bi ki ba se wi pe a se idanwo fun won a ki gbe won siwaju awa na o mo wi pe eni ti olorun ba fe da lola eni ti olorun ba fe fi si ipo giga olorun le fi aye sile ki awon wahala kan ki won dan igbagbo re wo o sese ki eyi ki o ya o lenu sugbon je ki n so fun o awon eniyan wa won ma n so fun a wi pe ikoko ti o sebe to dun idi re agbona eyi ni wipe bi ikoko le sebe to dun tabi ki o wa ounje ti o le bo opolopo eniyan bi ki ba se wipe adana si idi re ki se be nikan ikoko ti a n so nipa re yi ki o to di wipe agbe wa soja lati ta fun enikeni ati koko fi sinu ina ki ina yi ki o le se jina awa na o mo wipe adabi awon jagunjagun ki awon jagunjagun ki o to wa soju ogun a o ti mura won sile a o ti pese won sile a o ti yiri won wo dara dara a o ti dan won wo dara dara àwa náà kí a tó jáde bí wúrà kí a tó jẹ ohun èlò bí ọlá sí ní ọwọ ọlọrun àwọn nǹkan mìíràn wà tí a ní láti là kọjá bí a bá ń sọ nípa ìdáríjì ìdáríjì o lè mọ bóyá o lè dáríjì ẹnikẹ́ni bí ọlọrun ò bá fi ààyè sílẹ fún àwọn kan láti ṣe ọ bí a bá ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú ọlọrun o lè mọ bóyá o ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọrun o ṣàìsàn rí o ní wàhálà rí báwo ni ìgbàgbọ́ rẹ yóò ṣe gbóná báwo ni ìgbàgbọ́ rẹ yóò ṣe dàgbà báwo ni àdúrà rẹ yóò ṣe múnádóko nígbà tí o tilẹ̀ ní wàhálà kan tó ń gbàdúrà lórí rẹ rí èyí ni ọlọ́run máa ṣe ń fi àyè sílẹ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí wọ́n lè yire wa wò wọ́n lè dán ìgbàgbọ́ wa wò wípé nígbà tí àwọn nǹkan wọ̀nyí bá parí tán a ó jáde bíi wúrà ṣùgbọ́n ó yẹ kí ó yé wa ohun tí a ń sọ ni wípé ọlọ́run mọ ìṣòro wa ọlọ́run mọ àwọn ohun tí a ń là kọjá ó sì dájú wípé ọlọ́run lè gbà wá wo orin dáfídì lẹ́ẹ̀kan sí i orin dáfídì orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkarùn-ún nítorí ìnira àwọn tálákà nítorí ìmí ẹ̀dùn àwọn aláìní olúwa wípé nígbà yìí èmi ó dìde èmi ó sì yọ sí ibi àìléwu kúrò lọ́wọ́ ẹni tí ń fẹ́ sí níhìn ni ọlọ́run sọ fún wa wípé bí tálákà bá jẹ́ ẹni tí a ní lára bí àwọn aláìní bá mí ìmí ẹ̀dùn sí olúwa wípé olúwa yóò dìde láti gbà wọ́n àti láti yọ wọ́n kúrò nínú àwọn nǹkan tí ó rọgbà yí wọn ká àti àwọn tí ó ń gbéraga lórí wọn wípé òun ó gbà wọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí àwọn ọ̀tá wa bí wọ́n tilẹ̀ lágbára jù wá lọ bí àwọn ọ̀tá wa bí wọ́n tilẹ̀ ní ohun ìjà olóró ju tiwa lọ bí àwọn ọ̀tá wa bí ó bá dàbí ẹni wípé wọ́n le ní ipá wọ́n sì gbọ́n púpọ̀ ju wá lọ kí a mọ̀ wípé ọlọ́run tóbi ju àwọn ọ̀tá wa lọ ó sì lè gbà wá lọ́wọ́ àwọn ọ̀tá wa bí wọ́n tilẹ̀ jẹ́ alágbára nínú orin dáfídì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún orin dáfídì orí kejìdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ó gbà mí lọ́wọ́ ọ̀tá mi alágbára àti lọ́wọ́ àwọn tí ó kórira mi nítorí wọ́n lé agbára jù mí lọ bí àwọn ọ̀tá tilẹ̀ lágbára jù wá lọ ó dájú pé ọlọ́run yóò gbà wá ọlọ́run yóò tú wa sílẹ̀ ọlọ́run yóò dá wa ní ìdè kì yóò jẹ́ kí àwọn ọ̀tá kí wọn kí ó gbé wa mì ṣùgbọ́n kí ni a lè ṣe tí a ó fi ní ìdáǹdè pípé ìdáǹdè kíkún kí ni a sì lè ṣe lẹ́yìn ìgbà tí a bá ti ní ìdáǹdè pípé yìí láti pa ìdáǹdè náà mọ́ yẹ kí a wò ó ìkíní a ní láti jẹ́ ẹni tí ó mọ olúwa àti ẹni tí olúwa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tirẹ̀ a ní láti di àtúnbí a ní láti di ọmọ ọlọ́run nítorí èyí ni a fi lè ní ìṣẹ́gun wo ìwé Isaiah orí ìkẹrìnléníàádọ́ta orí ìkẹrìnléníàádọ́ta ẹsẹ̀ tí ó gbẹ̀yìn kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí yóò lè ṣe nǹkan àti gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ni ìwọ ó dálé ẹ̀bi èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ olúwa láti ọ̀dọ̀ mi ni òdodo wọn ti wá ni olúwa wí níhìn ó sọ wípé èyí ni ogún àwọn ìránṣẹ́ olúwa èyí ni wípé bí a bá fẹ́ ní ìdáǹdè tí a sì fẹ́ wà ní ipò tí ó jẹ́ pé kò sí ohun ìjà tí a lè ṣe sí wa tí ó lè ṣe wá ní nǹkan a ní láti jẹ́ ìránṣẹ́ olúwa a ní láti jẹ́ ẹni tí ó mọ ọlọ́run a ní láti jẹ́ ẹni tí ó ti bá ọlọ́run lajà nípa kíkọ ẹ̀ṣẹ̀ wa sílẹ̀ a sì ti gba iṣẹ́ orí igi àgbélébó tí jésù ṣe àti gbà á gbọ́ ó ní bí ó bá rí bẹ́ẹ̀ kò sí ohun ìjà tí a ṣe sí ọ tí ò lè ṣe ọ ní nǹkan àti gbogbo ahọ́n tí ó dìde sí ọ ní ìdájọ́ ní ìwọ dá lẹ́bi mo fẹ́ kí ó di ìmọ̀ fún ọ wípé kí Isaiah kí ó tún máa sọ ọ̀rọ̀ yìí fún àwọn ọmọ Israeli àwọn ohun púpọ̀ ni ó ti ṣẹlẹ̀ lára àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ti ṣẹlẹ̀ ni a ri ninu Isaiah ori keta dini ogoji. Isaiah ori keta dini ogoji. Se kia kia ki o shi bibeli re. Ki ka si o leti lati ese ikini o si se. Nigba ti Hezekiah oba gbo o fa aso re ya. O si fi aso ofo bora. O si lo sinu ile Oluwa. Ohun kan ni o sele nihin. Oba Assyria ni o ran awon iranse re lati deroba Hezekiah. Oba Assyria sin so fun wipe ko si bi o se le gbadura to, ko si bi o se le gbekele Olorun to, wipe owo segun re, owo segun awon eniyan re, owo ko won lo gege bi eru, owo si se ipalara pupo si won. O si be si ni gbadura ni waju Oluwa nihin ni Olorun ti fun ni isegun. Bi o ti le je wipe oba Assyria o je eni ti o ni awon ohun ija oloro pupo, sugbon oba Hezekiah ko ni ohun pupo eru nba, sugbon a so fun wa wipe bi a ba je eni bi tinu Olorun, eni ti o gbekele Olorun, wipe bi a ti le dide ogun si wa, bi a ti le koju ija si wa, bi awon alaigbagbo bi won ti le do ti wa ti won fe se wa ni ibi, wipe Olorun ni owo da wa sile, Olorun ni owo gbeja wa. Wo ese iketalilogbon, ese iketalilogbon, nitori na bayi ni Oluwa wi, ni ti oba Assyria ohun ki yo wa si ilu yi, be ni ki yo ta ofa kan sibe, ki yo si mu asa wa si waju re, be ni ki yo si wo, ki yo si wa odi ti nihi ni Olorun so fun Hezekiah wipe o mo pe ko so ija ti oba Assyria se si o ti o le se o ni nkan, nitori wipe Olorun ti setan lati daabo bo ilu yi, o ni oba Assyria ki yo wa si ilu yi. O da mi loju wipe oba Assyria eyi ni ni oba tabi alagbara ninu awon egbe okunkun, awon alagbara okunkun won ki yo wa si ile re, won ki yo wa si odo awon omo re, o ni ki yo si ta ofa sibe, ofa ota ki yo wa si ile re loruko Jesu. Pada si Isaiah ori kerin leni adota ki o wo ese iketadinlogun, ko si ohun ija ti a se si o ti o le se o ni nkan. Isaiah o ran awon Israeli leti ki won ki o ran ti obi oba Egypt bi o ti lagbara to, sugbon ko si ohun ija ti oba Egypt ti o se si won, ko si bi o le o se le se won ni nkan. O ni ki won ki o ran ti agbara Goliath, o ni sugbon ko si ohun ti Goliath le se fun Davidi ati fun Israeli. O ni ki won ki o si ran ti eti o sele ni lolo yi nigba ti oba Assyria ti o dide si oba Hezekiah, o ni ko si ohun ija ti o le se si ti o le se nkan. O ni be gege ni fun iranse Oluwa kokan, be gege fun eni kokan wa ti o mo oruko Oluwa, be gege ni fun eni kokan wa ti o gbekele Oluwa, wipe ko si ohun ija ti a se lati odo awon elebologun, ko si ohun ija ti a se lati odo awon ti o ni agbara okunkun, ko so ija ti a se lati odo awon elemi okunkun, awon ti o ni emi emere, ko si ohun ija ti a se lati odo awon aborisha tabi lati odo awon elegun ti o wa ni abule. O ni ko so ija ti a se lati odo awon alalupa ida kankan ti o le se o ni nkan. O ni gbogbo ahan ti o dide si o ni idajo ni iwo dalebi. Eyi ni ogun awon iranse Oluwa lati odo Oluwa ni ododo won ti wa ni Oluwa wi. Nitori be je ki a ri we pe ati di atunbi aje ni Olorun, ati pe ati ko ise sile, ati wi pe a mo Oluwa ni tooto, ki se be nikan ani lati je eni ti o kun fun adura, eni ti o kun fun adura. Bi a ba je eni ti o fe ni idandi kuro ninu inilara, kuro ninu iponju, kuro ninu aisan, kuro ninu ajalu ti o n jalu awon ti o wa ninu aye, o ye ki a je eni ti o kun fun adura. Ko ye ki a je asoro magbesi, ko ye ki a je eni ti n soro boto boto kaakiri aarin ile, ti ki ile ka bibeli, ti ki ile gbadura. A ri awon elomiran bi o ti le je wipe won ni wahala ninu ebi, bi o ti le je

wa iwe iwe ori kejidilogun ese ikewa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawo inu re osila bi abati ngbadura ti angbadura ni oruko jesu eje wupe an sawo inu ile iso nla ni ki owo isu owo ota ki o ma ba tewa ki se be ni kan ye ki a ni oro olorun eti a o fi segun isu ti o mo wepe nigba ti isu wa ti o na jesu kristi wo oro yi ni jesu kristi ni o fi segun isu ki a si ri wepe a ni ifami ororo yan oluwa eje pe ki a ni emi olorun ni igbesi aye wa bi a ba ni emi olorun agba olorun bi o ba wa ni igbesi aye wa gbogbo ajaga ti o wa ni a o ja kuro ni igbesi aye wa ki a je eni ti o mo olorun ki a je eni ti o fa agbara olorun wa si igbesi aye wa wo ninu Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon Isaiah ori kewa ese ketadinlogbon yo si se le ojo na ni a o gbe eru re kuro le ejika re ati ajaga re kuro le orun re a o si ba ajaga na je nitori ora popo a o se ba ajaga na je nitori ora popo o ti a pe ni ora popo nihi bi a ba wo ede miran eyi ni ede oyinbo ati ede greek ti a fi ko bibeli o so nipa agbara olorun o so nipa ohun ti olorun eyi ti olorun tule wa lori o so nipa ifami ororun yan olorun eyi ti olorun da le wa lori ti a o fi le ja gbogbo ajaga kuro ni igbesi aye wa ati so fun o o ti mo nisinsiyi wepe bi o ba nfe idande idande sumo to si re o nfe iwosan ni iwosan sumo to si re bi o ba nfe ipese lati odo olorun wa ipese sumo to si re ohun kan lo ni lati se o ni lati mo wepe o ti ba olorun dore o ti di ebi olorun ati so di atun bi o ti ni igbala ninu jesu kristi o lati je eni ti ngbadura eni ti ngbadura se o ranto owe ti jesu pa fun awon omo ehin nipa obirin opo kan ti o so wipe o fe ki agbesun lara otahun o lo nba adajo yi adajo yi o si tete da lohun sugbon nipa awi iyanu re nipa siso nigba gbogbo nipa lilo sodo adajo yi nigba gbogbo ni a fi da lohun yi ni jesu wa so fun wipe awa na ti a je onigbagbo a o mo wipe o ye ka ma gbadura ni lai simi ati lai share ki olorun ki o ba le tu wa sile ki olorun ki o ba le daabo bo wa ki olorun ki o ba le mu wa laada ki olorun ki o ba le se awon ti a n be lowo re ki o ba le se fun wa dijoduro lori ese re ki o so fun olorun wipe o n fe idande olorun bi iponju ba wa bi inilara ba wa bi aisan ba wa bi aini ba wa bi iporuru okan ba wa ohun kan ti ba wa ni igbesi aye re to ni o lara ti o n fe ki olorun ki o mu kuro so fun olorun so fun olorun o daju wipe yo gbo nitori pe olorun ki se eni tin jani tile olorun ki se eni tin doju tini olorun ki se eni tin se ileri ki o ma mu ose so fun olorun ri wipe o ti di atunbi ri wipe o je omo olorun ri wipe o je eni olorun ki o si wa ma so fun olorun nipa awon ileri ti o ti se wipe ko so ija ti a se si o ti yo le pa o lara nitori eyi ni ogun awon eniyan mimo wipe o je eni ti gbadura gbadura pelu gbogbo okan re gbadura pelu gbogbo igbagbo ti o wa ninu re gbadura nipa didro ki o si duro lori awon ileri olorun romo eje jesu kristi ye ki a fi eje jesu kristi ki a fi weo ki a fi bo ki a fi daabo bo ki o si ranti wipe oruko oluwa oruko oluwa oruko oluwa ile iso agbara ni olododo sawonu re o si ye olododo sawonu re a si daabo bo o ni ipamo ranti oro oluwa ranti ileri oluwa ki o fi oro oluwa ki o fi segun isu bi o ba ti ni igbala ki o je ki emi olorun ki o wa lori re ki o wa ninu aye re ki a so di mo ki a fi agbara emi olorun fun o nitori emi olorun yi ni ja gbogbo ajaga ti ma wa si igbesi aye eniyan loni so fun olorun wepe iwosan pepe yo je ti re wepe idande kikun yo je ti re so fun olorun o daju pe bo ba gbagbo o ri ogo olowa.

ti o ba wu o emi o fun ni ogba ajara miran ni ipo re o si dahun we pe emi ki o fun ni ogba ajara mi Jezebeli aya re si we fun o pe iwo ko a joba lori Israeli nisisin yi dide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba ajara Naboti ara Jezreeli beni o kowe le oruko Ahabu o si fi edidi di ready o si fi iwe na sowo sowo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re ti o si nba Naboti gbe o si ko sinu iwe na pe ekede awe ki e si fi Naboti si pola laarin awon eniyan eyi ni Yoruba ma npe ni ogbon ewe ogbon ipaniyan ogbon ki a jeni lese ogbon ki a gba ohun ti o je ti elomiran ki a si se bi eni wipe alara mimo ni wa ki a paniyan lai gbe ada funra wa lai gbe ibon funra wa ki a pa eniyan lai ti eri loju koju funra ara wa o so fun wa nisisin wipe Jezebeli da ogbon yi o wa so ni ese ikewa ki e si fi eniyan meji eni buburu Jezebeli mo awon egbe re awon apaniyan awon eleri eke awon eni buburu bi ti re o mo won pe won wa o ni ki won fi si iwaju re lati jeri pa wipe iwo bu olorun ati oba e mu jade ke se so le okuta ki o le ku won so fun wa wipe won se be o so fun ani ipari ese iketala wipe nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won si so le okuta o si ku ese ike dogun o si se nigba ti Jezebeli gbo pe aso Naboti le okuta o si ku Jezebeli so fun Ahabu pe dede ki o si jogun ogba ajara Naboti ara Jezreeli ti o ko lati fi fun o fun owo nitori Naboti ko si laaye sugbon o ku o si se nigba ti Ahabu gbo pe Naboti ku ni Ahabu dide lati sokale lo si ogba ajara Naboti ara Jezreeli lati jogun re oro Olorun si to Elija ara Tishbi wa pe wepe dide sokale lo ipade Ahabu Olorun ri o ohun ti a se ni ikoko Olorun ri awon ti a n pa awon ti a n ta eje won sile laise nitori a fe gba iyawo lowo won tabi nitori wipe a ro pe awon ni won di wa lowo igbega nibi ise tabi a ro wipe awon ni won ko je ki a gba ise contract te a fe gba nitori be a ti so pe bi a ba yanju ti lagbaja bi a ba mo kuro bi a ba ran lo si orun egbe ni pajawiri ile moto owo yo je ti wa tabi o sese nipa ti o le ki o je pe iwo nti e o ma nda awon eyan lona awon ti won sise ti won lagun odun kan odun meji odun marun ti won ko owo jo lati ra moto ohun ti won se ni odun marun ale ojo kan ni won fe ni bawo ni won si se fe ni ti re pelu ibon pelu ada lati duro loju ona wepe ki moto

0: onimoto ko sa je ti re be atile pa omode ti o wa ninu moto te apa obinrin ti apa okunrin ti o wa ninu moto be ata eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa olorun ri o owo eje ko ni se na bo jeun aisan ade nipa ounje to je nitori owo to fi ra ounje yi ki se owo eto bo je yawo lo fi fe iru owo be awon ti won fe yawo be pelu owo eru won ki gbadun yawo won ohun ko to ni bo je moto bo je ile to ba mo iru awon eyan be lo bere lowo won won ki le gbe iru ile be ile ti won ta eje sile lati ra tabi lati ni won ki le lo iru ile lori ile be pelu alaafia oju olorun wo ni bi kibi ti o ba nlo oro olorun to elija wa wi pe dide sokale lo ipade ahabu oba israeli ti o wa ni samaria wo o wa ni ogba ajara naboti nibi ti o sokale lo lati jogun re iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si we fun pe bayi ile oluwa wi pe ni ibi ti aja bela eje naboti ni awon aja yo la eje re aniti re ahabu si we fun elija pe iwo ri mi iwo ta mi o si dan pe emi ri o nitori ti iwo ti tara re lati se buburu ni waju oluwa awon ti owo won ko mo ni an se alaye re gege bi oro olorun ninu iwe owe ni an pada si nisisin yi iwe owe ori ikefa ese iketa dini ogun wipe oju igberaga ete eke ati owo tin ta eje alaise sile aya ti humo tabi tin gbero tabi tin se asaro ohun buburu ese ti o yara ni re sisa si iwa eka eleri eke tin so eke jade ati eni tin da eja sile laarin awon arakunrin eyi so nipa awon ti won ma nfo ile onile awon ti won ma ngbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma da eja sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obinrin tabi ni ti okunrin ton ma nya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa ton ma npe iyawo wi pe ah oko re nfiya je oni o je ma gbaru be fun ti won si da ija sile tabi ti won so fun iyawo wipe tabi ti won so fun oko wipe mo n ri ijade iyawo re o dabe ni pe gbogbo owo eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile ounje aso nikan lo mo ra o si so fun ru iyawo yi wipe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada gba ti oludamoran yi oluda ija sile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be o di ki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ija sile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oludaimoran be ni a so wipe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fi eti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o npe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won Oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi eyi ni an pe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin Olorun wi pe kini o jasi fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta lo bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wi pe bi olorun ba wo o ti o nso wipe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wipe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o nso wipe ele jade wipe tani o pe o wa o gbo wipe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade kuro ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wipe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wipe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wipe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o nsare bo bo lo nlo a fe lo sin olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi senu e to fi sidi e to fi sorun e to fi sapo won na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iroyin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun bọlọrun ba mu fusu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ekeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han
1: lati fi ara han
0: eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi
1: lati fi ara han lati fi aso han
0: lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won kokko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iro e gbese buba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi a nse ijade jesu kristi ta bi jesu onirele a nse ijade iranti bibi eni to ni irele a nse iranti onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe aje onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa sile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa sile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ronu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gba adura titi tolorun ogbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje toku ati awon elebo logun toku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ito tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be yan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandini ogota Isaiah ori kokandini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto beni ko si eni ti ndajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu Eyi so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso koni bo bolowo koni ka wahala to wa nle boni moto moto yo ni le debiti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si n fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisooto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji li ose mo n san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni ilalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo toto mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise kokuro lenu e siseyun kokuro lowo e owo eyin kokuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbese aye wa bi oko ba ni idani loju wi pe eje Jesu Kristi ti we o oni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun din ni ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa ni tosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le soku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wi pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro wi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Kristi o je eniyan buburu wa so wipe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agotan bi olorun ba na owo ipe jade we pe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wi pe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori re pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wi pe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin Dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori re o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere
2: iwasu itese.

fa yo re koja evangelist yo re koja bayi eni to kan ta leni to kan bayi ta leni na eni yeda eni pataki yeda eni pataki yeda o ni duro seyin o iwo na yo re koja mo so eyi lati mu omo o so wi pe won o gbe owo le awon olokunrun ara won yo da owo to gbe le ro olokunrun yen da owo yen we to lo soke yen o gbe le ara re iwo na ara re yo si da ohun kohun to yo ikun yen lenu gbe owo re le o ara re yo da ohun kohun ni to ni irora wa ninu ese owo yen kan na wa gbe sori alaisan ope ni folorun nitori pe owo ta aya si mimo yen yo mu gbogbo alaisan larada o gbe owo yen to enike to ba gbe le lori yala lori ara re o gba iwosan lori aya re yo gba iwosan lori oko re o ni sokun lori oko re nitori pe igbagbo kan na ti Kristi ti kede wipe ami wonyi ni o ma ba awon ti o ba gbagbo lo gbogbo won lai yo anikani sile ti won gbagbo ami yin yo tele o laaro yi mo tewo gba gbogbo ti mo ti gbo laaro yi mo gbagbo ohun gbogbo ti mo ti gbo laaro yi mo jewo owu gbogbo ti mo ti gbo laaro yi mo se owu gbogbo ti mo ti gbo laaro yi mo gba ohun gbogbo ti mo ti gbo mora ko lorun ko gbe ikuna jade kuro ninu aye re ko gba eku kuro jade ninu aye re ko lorun ko si fi okun atorun wa sinu aye re ki olorun o ti e ti se ona nitori pe o ti gbagbo o ti tewo gba o ti jewo re o si ti se o si ti gba amara ko lorun ko so de oluse ise agbara ninu ile yi ami mo so ami mi po mo ami re ami eje ka dide duro ka ba oluwa soro ninu adura o ki se eni to nkuna mo o ti je onigbagbo olorun olodumare to si ti se ise yo mu awon ise agbara wa sinu aye re ki gbe si oluwa yo si dawon nitori pe o je olorun to ndawon adura re bayi

se o leti bi iwo na bi o tin foju ba lo ninu bibeli re kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin tin beli ayerun agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisha nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni a fe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le ayerun eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda ati joni eda ati joni iku eda ati joni ki awon ese won yi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun olorun nihi ni Paul apostoli nipa imisi emi olorun ni o ti ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wi pe a ti ji yin dide pelu Kristi e je wi pe a ti darapo pelu Kristi a ti faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wa la ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikan ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma saferi awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti oni ki a ma saferi ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le saferi bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa ti nbe le orun o je eni ti nbe loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ki a ma ronu nipa Jesu Kristi ti nbe loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fi kun awon omo ehin Jesu Kristi ti a ti gbala ti a ti so di mimo o ni ki a ma se aferi ki a si ma ronu awon nkan wonyi ti nbe loke ki se be nikan ile wa ti nbe loke awon ere ti a ti pese fun awon asegun ti nbe loke o ni ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki a ma ronu wipe Jesu to de ki a ma ronu wipe Jesu Kristi n pada bo ki a ma ronu wipe a o pa wa larada ki a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayanfe ki a ma ronu ile ogo ki a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ki a ma ronu awon nkan ti nbe loke ki se nkan ti nbe le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe asumo olorun to be ge to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba naa le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan ti nbe loke ese ikeji nkan ti nbe loke ese iketa Kristi
ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eti o fa on pelu re ninu ogo awon nkan won yi ni o je ki o ye wa wi pe bi ati duro bi eniyan ba duro ki a se apejuwe gege bi eniyan leran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi n tele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri we pe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa o ni bi a ti n fi atelese tele ki a je ki o je pe iwonba atelese yi le a fi n tele ki a fi owo dengbere ki a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wi pe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Christ ti fahan wi pe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wi pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Christ ninu ogo nigba ti Christ yo farahan o ni ani se nkan kan ani ojuse kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o so fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa ohun ta n saferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori naa e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi a ba ti mo agbe ti a si mo ise ti agbe n se ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wi pe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o nse be ki o ba le gbin awon eso dara dara ki o ba le je wi pe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti hu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wi pe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan ajo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wi pe ohun ti gbin awon ewebe ohun ti gbin awon irugbin nitori be ko sise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wi pe lojoojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti n lo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wi pe o le di idagbasoke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo n se o n pa awon nkan wonyi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade ijanko aso ka ma nodi ka so wipe a ni enikan ti a o ni ki ifekufe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi iborisa awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti a ba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti n se ni a bere si nimu ada oro olorun ida oro olorun ni a n ke gbogbo nkan wonyi kuro ni a ronu pada ni a n fa awon jo si apa kan ni a n bebe wepe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan wonyi bi a ti n ronu pada ti a ti n gba awon nkan wonyi ti gbongbo ti gbongbo be ni a n so fun olorun wipe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni a n gbin oro olorun
gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigbati a wa ti di atun bi nigbati a ti mo jesu se eyi wa je we pe awon kan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won e ni paul apostle bi so fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin tin beli aye e ma pa won run e ni a fi fe wo nkan meji pataki ninu eko ti an ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin tin be le aye run eni ti ko ba ni eko ihin rere ti ko mo ohun ti a nso nihin a ma se ni kayefi we pe ewo la tun rika ninu bibeli nkan ti a wa ti a mo si eya ara ni apa ese eti enu imu awon gbogbo eya ara bawo ni a se wa nso fun anigba na we pe ki a ma pa eya ara ti nbe le aye run je ki nkoko so nkan kan fun o bi eniyan ko ba ni emi olorun ko le mo itumo oro olorun nitori wepe ako oro olorun lati owo emi olorun lati imisi emi olorun eyi ni o fi je ohun isina ki agbe bibeli lo ba awon ti ko loye ihin rere bi enikan ba ka eyi o le ro wepe nkan ti olorun so fun ani pe ki a ma ge apa wa sonu ke ma ge ese wa sonu rara ki se be ohun ti olorun so fun anihin o nfi ara gba to so wi pe ara o nfi we gbongbo ese o nfi we itakun ese ni igbese aye wa o nfi we okunrin ti inu ni ti ko ti iba jesu kristi pade o nfi we eyi irugbin ese ti o wa ninu okan olukuluku awon eya ara ti o si nso ni awon nkan ti o njeyo awon eka igi to njeyo lati gbongbo ese e ni o npe ni eya ara yin ti nbele aye o si se alaye fun wa o so wi pe awon eya ara ti an toka si ni agbere iwa eri ife kufe ife buburu oju kokoro ti se iborisha ye ki a wo romu ori kejo ese iketala si bibeli re kia kia romu ori kejo ese iketala nitori bi eyin ba wa ni ti ara eyin o ku sugbon nipa emi bi eyin ba n pa ise ti ara run eyin o ye ohun kan na ni emi olorun tun toka si nihin wipe bi a ba wa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyipada okan bi a ba je iru eniyan be wipe a o ku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a o ku wipe sugbon bi a ba n pa awon ise ti ara bi a ba n pa awon agbere bi a ba n pa awon iwa eri ifekufe ife buburu oju kokoro bi a ba n pa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo galatia ori karun lati ese ikokanlelogun galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso isote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo wi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe
àwọn tí ń ṣe nǹkan bá wọn ni kì yóò jogún ìjọba ọlọ́run. Àwọn ọ̀rọ̀ tí a kà wọ̀nyí láti gbé Kólósè orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún lẹ́sẹ̀, àwọn ni ó jẹ́ kí ó yé wa. Èdè tí Bíbélì lò nígbà tí ó pe àwọn nǹkan wọ̀nyí ní ẹ̀yà ara wa ti ń bẹ̀lé ayé, tí ó sì ń sọ fún wa wípé kí a máa pa wọ́n run, yẹ kí a tún padà sí Kólósè tí a ti ń bá bọ̀ orí kẹta ẹsẹ̀ karùn-ún. Nítorí náà, ẹ máa pa ẹ̀yà ara yín ti ń bẹ̀lé ayé run. Nítorí náà, bí àwọn àgbà, bí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀, bí wọ́n bá fẹ́ fi òpin sí nǹkan tí wọ́n ń sọ, tí wọ́n sì fẹ́ fi àáké lé ìpinnu tí wọ́n mú lórí èyí tí wọ́n ti ń bá sọ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n á sọ wípé nítorí náà, èyí jẹ́ wípé nítorí èyí tí a ti sọ sílẹ̀, nítorí èyí tí a ti gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, nítorí èyí tí lágbájá sọ, títẹ̀mẹ̀dù pápá tí ó fi kun, nítorí náà báyìí ni nǹkan tí a ó ṣe. Nígbà tí Pọ́ọ̀lù àpọ́sẹ̀lẹ̀ tó sọ wípé nítorí náà, nítorí kíni, ó ní nítorí wípé a ti jìyìn dìde pẹ̀lú Kristi lórí nínú ẹsẹ̀ kìíní. Nítorí wípé ó jẹ́ ìlépa ọkàn wa nísinsìnyìí láti máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè. Ẹsẹ̀ ìkejì, ó ní nítorí ẹ ti fẹ́ láti máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè, nítorí wípé ẹ kò ní inú dídùn sí àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú ayé mọ́. Ó ní nítorí ẹ̀yin ti kú, àti nítorí a ti fi ìyẹn pamọ́ pẹ̀lú Kristi nínú Ọlọ́run, nítorí wípé ẹ ń retí ìpadàbọ̀ Jésù Kristi. Lẹ́ẹ̀kejì, ẹ sì ń retí wípé bí ó bá farahàn, ẹ̀yin pàápàá yóò farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Òní nítorí náà, bí a bá ní àwọn ìrètí nínú wa, nítorí náà ẹ máa pa àwọn ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lé ayé, kí ẹ máa pa wọ́n run. Ní ẹsẹ̀ karùn-ún yìí ni ó dárúkọ àwọn nǹkan márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ìkíní, àgbèrè. Ìkejì, ìwà èérí. Ìkẹta, ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Ìkẹrin, ìfẹ́ búburú. Ìkarùn-ún, ojúkòkòrò. Ojúkòkòrò yìí ni ó tún wá sọ fún wa wípé òun àti ìbọ̀rìṣà ọ̀kan náà ni wọ́n. Yẹ kí a wò wọ́n ní ìkọ̀ọ̀kan, àwọn ohun tí Ọlọ́run pa láṣẹ fún wa, àwọn tí ẹ̀mí mímọ́ kan dandan gbọ̀n fún wa wípé a ní láti parun, a ní láti mú kúrò ní ìgbésí ayé wa. Ìkíní, ó dárúkọ àgbèrè. Kí a kọ́kọ́ dúró níhìn-ín, kí a sọ nǹkan kan láti ran ara wa létí wípé ó ṣe dandan láti máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fúnra ara wa. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìjọ ló wà, ó jẹ́ mọ̀, wọn kì í fẹ́ dárúkọ àgbèrè. Bí wọ́n bá rí ẹnikẹ́ni tó ń wàásù tó ń dárúkọ àgbèrè, wọ́n á ní èwo ni oníwàásù tó ń dárúkọ? Ẹ̀ṣẹ̀ gbajúmọ̀ ni àgbèrè. Àwọn wọ̀nyí ò sì kásẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀, wọ́n rò wípé ìwà gbajúmọ̀ wípé kò sí ẹni tí ó lè ní ọ̀làjú nítòótọ́ tí kò ní nípa nínú àgbèrè. Èyí ni Ọlọ́run sọ fún wa wípé kí a má dá wọn lóhùn, kí a má gbọ́ ti àwọn aláhesọ tí ó wà níta, tí wọ́n rò wípé bí ènìyàn bá ti ń dàgbà, wọ́n máa sọ wípé kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè dàgbà tó tójú bọ́ tí kò ní ní ẹ̀ṣẹ̀ àgbèrè ní ìgbésí ayé rẹ̀, nítorí àwọn kà sí ìwà ọ̀làjú. Nítorí bẹ́ẹ̀, ibòmíràn wà tó jẹ́ wípé wọn kì í dárúkọ àgbèrè. Èyí ni nínú àwọn ìjọ ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí wọn ò dúró lórí kíkún ẹ̀kọ́ ìhìnrere. Ṣùgbọ́n ó ṣe wá láàánú láti tún sọ wípé àwọn mìíràn wà tí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn jẹ́ oníhìnrere. Wọ́n máa ń sọ nípa ìgbàlà, wọ́n máa ń sọ nípa ìrírí wípé kí a wẹ ẹ̀ṣẹ́ wa nù, ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí pàápàá wọn kì í fẹ́ dárúkọ àgbèrè. Wọ́n sì máa ń sọ fún wa wípé oníwàásù láti ṣọ́ra. Wọ́n máa ń sọ wípé oníwàásù tó bá ń dárúkọ àgbèrè nígbà gbogbo, tí ò bá ṣọ́ra, nǹkan tó ń dárúkọ tó ń laago mọ́ lójoojúmọ́ ni, èṣù pàápàá ó lè fi nǹkan bẹ́ẹ̀ kọ́ lẹ́sẹ̀ kó fi gbé ṣubú. Nítorí bẹ́ẹ̀, àwọn máa ń sọ wípé àwọn kì í fẹ́ dárúkọ àgbèrè, nítorí nǹkan ẹlẹgẹ́ ni àwọn ká àgbèrè sí. Ṣùgbọ́n kí a fetí wa sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a gbójú kúrò nínú àgálámàṣà àwọn ẹlẹ̀sìn, kí a mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó kàn dandan gbọ̀n fún wa wípé a ní láti pa ẹ̀yà ara wa tí ń bẹ̀lé ayé run. Ìkíní, ó dárúkọ àgbèrè. Jẹ́ kí a wo Bíbélì, kí a wo bí Bíbélì pàápàá bí ó ṣe mẹ́nu kan àwọn nǹkan wọ̀nyí. Nínú Máàkù
orikeje Marku orikeje lati ese ikokan lelogun nitori lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokoko daruko nihin nigba ti o so wipe iro njade wa lati inu ohun ti o kokoko daruko ti o je abayori si ero buburu ton jade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu afi oro kele banije ohun ti akoko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo ni gboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi abawo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo si ile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke won yi bi ati n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko be ati n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo be ati n ri lodo awon eni to kawe be la n ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan be ati n ri laarin ilu be la n ri labule nitori eyi ni Olorun fi n tenumo wipe bi o ti le je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo Olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi n tenumo sugbon o se ni laanu wipe ki n se lodo awon omo kekeke wonyi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si a tun ri lowo awon ti o tile ti se igbeyawo awon a ma se panshaga won a fi oko ti won sile won a tun ma kaakiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won kaakiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki a sora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu Corinthians kini ori kefa Corinthians kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaise o to ki yo jogun ijoba Olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba Olorun je ibi mimo Olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli papa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo oni abi eyin ko mo wipe awon alaise o to ki yo jogun ijoba Olorun oni ki a ma se tan yi je opolopo ni ati fi eko eke ni ati fi tan won je opolopo ni awon woli eke ni won ti tan je o se ni laanu wipe bi a ba n daruko woli bi ati ri awon woli awon woli ti igba isinsin yi ti won ma n ko ile isin won
si eba okun si eti okun awon ni ari wepe ese agbere ojoba ni igbese aye won ojoba ninu ago won oni ke a ma se ton yi je ke a ma se ro wepe tori pe woli lo ba oda ese agbere abi panshaga ki o ti ro wepe ko si nkan kan wepe edajo olorun ko ni de o ya wa lenu o si se lanu lati so wepe nigba miran owo bishop lati nri ese agbere o se ni lanu a owo awon elesin lati nri ese agbere iru awon be won ma so wepe ah ko se en to mo pe bi olorun ba sami ese tani o le duro wepe nitori be olorun lati sanu fun won ni nitori pe ko se ni to le wa laye yi ko ma da ese agbere oni ma je ke enikeni ki o tan o je ke a ma se tan yi je ki se awon agbere tabi awon aborisha tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon tin fi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon olojukokoro tabi awon omoti tabi awon elegan tabi awon aloni lowo gba ni yo jogun ijoba olorun oni ko da wa loju wi pe awon agbere awon panshaga awon tin fi okunrin ba ara won je awon tin fi obirin ba ara won je wi pe awon wonyi ki yo le jogun ijoba olorun ye ki a wo heberu ori ketala ese ikerin ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan ki akete se je alaile ri ki igbeyawo ki o li ola laarin gbogbo eniyan bi a ba nso we pe ki igbeyawo ki o ni ola elomiran itumo ti won ni we pe bi awon ba fe gbeyawo ki ile isin wa ki o se ifilo ki a si so fun tekuteye awon to wa nilu awon to wa loko gbogbo eniyan patagba we pe ki won ki o pese lati wa se ajoyo pelu eni tin se igbeyawo ki a je ki ilu ati ijo ati oti ati opolopo nkan ki o wa nibe e kon ni bibeli nso ara mi oni ki igbeyawo ki o le ola ki o ni owo laarin gbogbo eniyan ke a mo wepe igbeyawo o je ohun ti olorun fun ara re ti o pele oni ke a si je ki akete je alaile ri duro nibe nje o je mo opolopo igbeyawo ti won se ni awon ile isin kaakiri awon okunrin ati awon obirin wonyi won ti mo ara won tele tele o se se papa ke a fe sona ki o ti loyun o je wepe iru igbeyawo be ko lola o je wipe akete won je ile iri awon elomiran ti won ti loyun to ti je wipe ikun ti ga o ti je oyun osu meta merin marun ti a tun so fun wa wipe ki a tun a ma se iru isopo be ki a ma se ninu ile isin e je ohun ti o lodi si oro olorun oni nitori awon agbere ati awon panshaga li olorun yo da lejo awon agbere ati panshaga awon li olorun yo da lejo ye ki a lo wo kolose ori keta ese ikarun nitori na e ma pa awon eya ara yin ti n bele aye e ma pa won run oni ki a ma je ki agbere ki o wa laarin wa ki a pa run bi a ba so pe ki a pa nkan run ede wa ni yoruba o je ki o ye wa gbati a ba pa nkan run bi eniyan ba ku ohun ti a ma n se ni pe a ma n gbe won si tabi bi a ba pa awon koriko igbe bi a ba ke won lule ohun ti a ma n se ni wepe a ma n jo won nina bi a ba pa awon eya ara wonyi bi a ba pa won run agbere bi a ba pa run o je wepe a ti jewo re a ti ko sile a si ti sin a ko je ki agbere ki o gberi ni igbesi aye wa mo bawo ni o se le je wepe bawo la se le pa nkan wonyi run ohun ti a le se ni wepe akoko ki a jewo fun olorun ki a ko sile ki a bebe fun iwenumo ti o wa ninu eje jesu kristi ki a bebe fun ore ofe pelu igbala olorun ki o je ti wa ki a ri wepe a je eni ti o ti ni idariji eni ti o ti ni igbala eni ti o ni alaafia okan wepe a ti bo ninu ese wonyi sugbon ki se be nikan ohun ti a tun ni lati se ni wepe bi a ba ri ohun kan ti o n fa wa sinu ese agbere je ki n se apejuwe o se se ki o je omobirin ninu ile
ti a fi se omo odo ti a ni ki o ma ran iyawo wa lowo omo birin yi bi iyawo ba ti jade boya iyawo lo soja tabi iyawo lo ponmi tabi iyawo lo ki awon obi re tabi o lo si bikan o se se papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo shoshobo obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa waunje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regbe regbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wo pe ki a so fun omo odo yi omo birin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so pe ah ta lo ma ba mi shoshobo bi a ba le omo birin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omo birin lo wa so fun pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omo birin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun tani lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die ni bi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra ounje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale eh o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo fimu ni gboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onun je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti n be ile aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wi pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi on ba wa ni inu oko ero tabi bi on ba lo ni igboro bi on ba ri awon omobirin kan ti o je wi pe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wi pe kini eniyan le se nigba ti a so wi pe ki a pa awon eya ara wa ti n be ile aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu jobu Jobu ori kọkànlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá ẹni tí ó bá fẹ́ fi ìjọba ọlọ́run ṣèrè jẹ ẹni tí ó bá fẹ́ lọ ní àkókò ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́ ní àkókò tí a ó gba àwọn àyànfẹ́ sókè ó ní irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí kò fẹ́ kí àgbèrè tàbí ìwàkiwà nínú ayé yìí tí kò fẹ́ kí ó jọba ní ìgbésí ayé òun ó ní oní láti bá ojú rẹ̀ dá májẹ̀mú èyí ni ọlọ́run fi ṣe wá ní olóríire wípé a ní nǹkan tí a ń pè ní ìpèǹpéjú bí o bá rí nǹkan tí o rí wípé nǹkan wọ̀nyí ó lè mú nǹkan mìíràn wá sí ọkàn rẹ wàá díjú ẹ wàá jẹ́ kí ìpèǹpéjú ẹ kí ó pajúdé kí o má bàá rí àwọn nǹkan tí ó mú ọ ṣìnà àwọn nǹkan tí yóò mú kí ọkàn rẹ kí ó fà sí ìfẹ́kúfẹ́ Jobu ló sọ wípé èmi ti bá ojú mi dá májẹ̀mú ǹjẹ́ èmi ó ha ṣe tẹjúmọ́ wúndíá jẹ́ kí n bí ọ́ ní béèrè kan ṣé nǹkan tí mo kà fún ọ yìí ṣé ó wà fún àwọn tí ò tí ìgbéyàwó àwọn tí ò tí lọ́kọ rárá ṣé o mọ̀ wípé Jobu ó jẹ́ ẹni tó ti níyàwó
o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma nde bi on ba ri awon wundia bi on ba tejumo won wi pe bi on ba tejumo won o se se ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun eni o fi so wi pe on da majemu pelu oju ohun wi pe ki ohun ki o ma se tejumo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wo yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wi pe bi won ba joko aso won afo soke bi a ba sora bi a ba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wi pe bi awon won yi ti won ko ma sowo awon won yi ti won ko lolorun awon won yi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okunfa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni o lati ba oju re ati okan re damajemu wi pe oni lo sinu ese je ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon eyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti a ti ya awon obirin to wa ni ho ti a ya won si awon miran won ma tan ara won je won a gbe iru iwe be won a gbe lowo won a ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabinrin won a sare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to lajule ta lori awa ti a tan ara wa je ti a nwo awon obirin ihoho awa ti a tan ara wa je ti a tun lo gbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun won lo wo nkan won yi ti okan wa ti o nkuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o so fun awe pe ke mu awon nkan won yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin o pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je pe o lo sibi ti won ti ndirun ninu aye wa ri wi pe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri won yi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wi pe e bayi bayi bayi bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo wi pe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o ti n gerun ni awon ti won gerun won ma so sokuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma ti n so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo eni a fi n so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma tile debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe iyawo sile ti o tun lo fo okan leke tan pe e ba o lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wi pe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin ni to to lo so pe ni to e o je ara ile mi ara ile e to tun lo ye pata ewo nigba ti iyawo e sun o ri wi pe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu eyi to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo n lo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla kii se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo n lo en mo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba n fa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun
finbo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu tin rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi o so fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti ani lati pa won run awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o n bele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o n bo wa sori awon omo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o n bo sori awon elese ki a wo romu ori kini ese ikeji dinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse be ni we pe won ko mo otito a si ti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je we pe e ko dara ko bo si gege bi eko oro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si n kilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole oni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokan le logun ese ikejo ifihan ori kokan le logun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo iyi ni kokeji o nso fun a wi pe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje Jesu Kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihinrere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun olagbara lati le pa awon eya ara ti nbe ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa irirun lati pa ife ko ferun lati pa ewa boburumu lati pa oju kokoro lati pa arun dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi jolo oto si eko ihinrere bi a ba ti dari ese re jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala ni bi ti awon eniyan wa yala ni bi ti awon eniyan ko si yala ni bi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala ni bi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara ti nbele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di o lowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki ohunkohun ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gba adura titi o fi gbadura agbayori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti o fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si n fe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ye Isaiah, ori iketalelogoji. Sugbon ni isisin yi, bayi ni Oluwa wi. Eni ti o da o, Jakobu, ati eni ti o mo o, Israeli, ma beru. Nitori mo ti ra o pada, mo ti pe o li oruko re, ti emi ni iwo. Nigba ti iwo ba nla omi koja, emi o pelu re, ati laarin odo, won ki yo bu o mole. Nigba ti iwo ba rin ninu ina, ki yo jo, pe ni owo ina ki yo ran o. Nitori emi ni Oluwa Olorun re, eni mimo Israeli, olugbala re. Mo fi Egypt se irapada re, mo si fi Ethiopia ati Seba fun o. Niwon bi iwo ti se iyebiye to loju mi, ti iwo se olola, emi si ti fe o. Nitori na, emi o fi eniyan ropo re, ati eniyan dipo emi re. Ma beru, nitori emi wa pelu re, emi o mu iru omo re lati ila orun wa. Emi o si sa ojo lati iwo orun wa. Emi o wi fun ariwa pe da sile, ati fun gusu pe ma se da duro. Mu awon omo mi okunrin lati okere wa, ati awon omo mi obinrin lati opin ile wa. Olukuluku erin ti a n pe ni oruko mi, nitori mo ti da fun ogo mi, mo ti mo ani mo ti se pe. Mu awon afoju eniyan ti o le oju jade wa, ati awon aditi ti o le eti. Je ki gbogbo awon orilede sa ara won jopo, ki awon eniyan pejo. Ta ni ninu won ti o le so eyi, ti o si le fi ohun atijo han ni. Je ki won mu awon eleri won jade, ki a le da won lare. Won si gbo, won si wi pe ooto ni. Eyin ni eleri mi ni Oluwa wi, ati iranse mi ti mo ti yan. Ki eyin ki o le mo, ki e si gba mi gbo, ki o si ye eyin pe emi ni. A ko mo Olorun kan saaju mi, be ni okan ki yo si hu leyin mi. Emi ani emi ni Oluwa, ati leyin mi ko si olugbala kan. Emi ti so, mo ti gbala, mo si ti fi han. Nigba ti ko si ajeje Olorun kan laarin yin, eyin ni se eleri mi ni Oluwa wi, pe emi ni Olorun. Looto ki ojo ki o to wa, emi na ni. Ko si si eni ti o le gba ni kuro le owo mi, emi o sise, ta ni o le yi pada. Bayi ni Oluwa olurapada yin, eni mimo Israeli wi. Nitori yin ni mo se ranse si Babiloni, ti mo si ju gbogbo won bi isansa, ati awon ara Kaldea sisale si awon oko igbe ayo won. Emi ni Oluwa, eni mimo yin, eleda Israeli oba yin. Bayi ni Oluwa wi, eni ti o la ona ninu okun, ati ipa ona ninu alagbara omi. Eni ti o mu keke ati esin jade, ogun ati agbara, won o jumo dubule, won ki yo dide. Won run, apa won bi owo fitila. E ma se ranti nkan ti isaaju mo, ati nkan ti atijo, e ma se ro won. Kiyesi, emi o se ohun titun kan, ni isisinyi ni yo hu jade, eyin ki yo mo bi. Looto, emi o la ona kan ninu ageju ati odo le asale. Awon eran igbe yo yin mi logo, awon dragoni ati awon owiwi, nitori emi o fun ni omi ni ageju ati odo ni asale lati fi ohun mimu fun awon eniyan mi, ayanfe mi. Awon eniyan yi ni mo ti mo fun ara mi, won fi eyin mi han. Sugbon iwo ko kepe mi Jakobu, sugbon aare mu o nitori mi iwo Israeli. Iwo ko mu omo eran ebo sisun re fun mi wa, be ni iwo ko fi ebo re bu ola fun mi. Emi ko fi ore mu osin, emi ko si fi turari da ole agara. Iwo ko fi owo ra kalamu Olorun didun fun mi, be ni iwo ko fi ora ebo re yo mi. Sugbon iwo fi ese re mu mi se laala, iwo si fi ase dede re da mi ni agara. Emi ani emi ni eni ti o pa ere koja re re, nitori ti emi ti kala mi, emi ki yo si ranti ese re. Ran mi leti ki a jumo so, iwo ro ki a le da ola re. Baba re isaaju ti se, awon olukoni re ti yapa kuro lodo mi. Nitori na, mo ti so awon olori ibi mimo na di aimo. Mo si ti fi Jakobu fun egun, ati Israeli fun egan. Iwe wòlíà Isaiah, orí ìkẹrìnlélógójì. Sugbon ni isisinyi, gbọ́ iwọ Jakobu iranse mi, ati Israeli eni ti mo ti yan. Bayi ni Oluwa wi, eni ti o da o, ti o mo lati inu wa, ti o si ran o lowo. Ma bẹru iwọ Jakobu iranse mi, ati iwọ Jeshuruni ti mo ti yan. Nitori emi o da omi lu eni ti o n gbẹ n gbẹ, ati isun mi si ile gbigbẹ. Emi o da emi mi si iru re, ati ibukun mi si iru omo re. Won si hu soke laarin koriko, bi igi wilo leti ipado. Okan yo wi pe ti Oluwa le emi, omiran yo si pe ara re nipa oruko Jakobu. Omiran yo si fi owo re ko pe oun ni ti Oluwa, yo si pe apele re nipa oruko Israeli. Bayi ni Oluwa wi, oba Israeli ati olurapada re, Oluwa awon omo ogun emi ni eni ikini ati eni ikeyin ati leyin mi ko si olorun kan tani yo si pe bi emi ki o si so ki o si to lese ese fun mi lati igba ti mo ti yan awon eniyan igbani ati nkan won ni tin bo ti yo si se ki won fi han fun mi e ma beru e ma si foya emi ko ati mu yin gbo lati igba na wa nko a si ti so eyin na ni eleri mi olorun kan be leyin mi bi ko si apata kan emi ko mo okan asan ni gbogbo awon tin gbe ire nkan ye bi ye won ki yo si lere awon ti kala won le lere ara won won ko riran be ni won ko mo ki oju ba le ti won tani yo gbe orisa tabi ti yo da ire ti ko ni ire kan ki esi oju ti gbogbo awon egbe re awon onisona eniyan ni won je ki gbogbo won ko ara won jo ki won dide duro won o beru oju o si jumo ti won alagbedero aake kan o sise ninu eyin o fi omo owuro o si fi agbara apa re se ebi npo a pelu agbara re si tan ko mu omi o si re gbena gbena ta okun re o si fi nkan pupa sami re o si fi ifafa o si fi compass la birikiti o si ya ni aworan okunrin gege bi ewa eniyan ki o le ma gbe inu ile o be igi kedari ilu le fun ara re o si mu igi kipresi ati waku o si mu ile fun ara re ninu awon igi igbo o gbin igi ashi ojo si mu dagba nigba na ni yo je ohun idana fun eniyan nitori yo mu ninu won yo si fi ya ina looto o da ina o si din akara looto o se olorun fun ara re o si nsin o gbe ni ere o si nfori bale fun apa kan ninu re ni o fi da ina apa kan ninu re ni o fi jeran o sun sisun o si yo o ya ina pelu o si wi pe aha ara mi gbona mo ti ri ina iyoku re ni o si fi se olorun ani ere gbigbe re o fori bale fun o sin o gbadura si o si wi pe gba mi nitori iwo ni olorun mi won ko mo oye ko si ye won nitori o di won le oju ki won ki o ma le ri ati aya won ki oye ki o ma le ye won ko si eni ti o ro ni okan re be ni ko si imo tabi oye lati wi pe mo ti fi apa kan re da ina mo si ni akara pelu lori eyin ina re mo ti sun iran mo si je emi wa fi iyoku re se irira emi wa fori bale fun iti igi o fi erubu ara re aya etan ti dari re si apa kan ti ko le gba okan re la be ni ko le wi pe eke ko awa ni owo otun mi ranti won yi jacobu ati israeli nitori iwo ni iranse mi emi ti mo iranse mi ni iwo israeli iwo ki yo di eni igbagbe lodo mi mo ti pa irekoja re re bi awo sanmo sisu dudu ati ese re bi ikuku yi pada sodo mi nitori mo ti ra o pada korin eyin orun nitori oluwa ti se kigbe eyin isale aye bo si orin eyin oke nla igbo ati gbogbo igi inu re nitori oluwa ti ra jacobu pada o si se ara re logo ni israeli bayi ni oluwa olura pada re wi ati eni ti o mo lati inu wa emi ni oluwa ti o se ohun gbogbo ti o nikan na awon orun ti mo si tikara mi te aye eni ti o so ami awon ikede asan ti o si ba awon alafose ni ori je ti o da awon ologbon pada ti o si so imo awon di were ti o fi idi oro iranse re mule ti o si mu imo awon iko re se ti o wi fun jerusalemu pe a o te odo ati fun gbogbo ilu juda pe a o ko yin emi o si gbe gbogbo ahoro re dide ti o wi fun ibu pe gbe emi o si mu gbogbo odo re gbe ti o wi ni ti kirusi pe oluso agutan mi ni yo si mu gbogbo ife mi se ti o wi ni ti jerusalemu pe a o ko adi ni ti tempili pe a o fi ipile re sole
0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Ejeki agbadura. Olorun wa.

ewo pe ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a si bibeli wa si Matthew ori kerin. Matthew ori kerin lati ese ikokandinlogun ni ati nka. O si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. E ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Loni an so nipa titele Jesu. Titele Jesu on ti o se pataki ni igbesi aye wa ni titele Jesu nitori wipe ere popo nipa ti ara ati nipa ti emi ni o wa ninu ki a ma tele Jesu. Bi o ba wo ese ti akayi dara dara Jesu Kristi so fun awon wonyi wipe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan. Awon wonyi ti je apeja fun opolopo odun. Ise apeja ti won si nse o ti je ohun ti ko lere nigba miran. Bi o ba ka Luke ori karun ti ko si aye fun alati ka nisisin yi nigba kan ti Jesu ba Peteru ati Anderu ati Johanu ati Jacobo nigba ti o ba won pade o ri wipe won tin de lati oru sugbon titi di afẹ mojumo won ko pa ohun kankan. O je wipe ise owo won ko lere. O je wipe inu didun ati ohun ti won reti lati lo si ile pelu ere ise lati oru won ko ri. Nigba yi gan ni Jesu Kristi wa si igbese aye won ni o so fun won ohun ti won le se. Bi won si ti se won pa opolopo eja. O wa so fun won wipe ibere ibukun ni won ri yi. Bi won ba le tele ohun eyi je apere awon ere ati ibukun ti yo je ti won. O wa so fun won nihin wipe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba tun wo awon ese bibeli miran ninu majemo titun nigba ti Jesu Kristi ti o soro fun awon mehin re o je ki o ye won wipe nitori won tele ohun nitori won kon gbogbo sile won si fi ohun se Oluwa ati Olugbala won wipe ere popo ninu aye yi ati ni aye ti nbo ni yo je ti won. O nti a soro le lori loni bi o ba fiyesi dara dara bi o ba keko dara dara bi o ba gboran dara dara o ri wipe ere nlanla ninu aye yi ati ninu aye ti nbo anfani nipa ti ara anfani nipa ti emi ni yo je ti re bi o ba le mo kini o jasi lati ma to Jesu Kristi lehin. O ni e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan. Bi o ba wo ayika wa ninu isin wa loni o ri wipe awa ti a wa nihin akere niye wo ayika. Bi o ba ni anfani lati ka wa ni ikokan o ri wipe akere niye pupo. Sibe sibe a mo wipe opolopo awon to n gbe ni tosi wa ni o je wipe ede Yoruba ni won so. Ki lo de ti o je wipe awon wonyi o sese afa won won o fa a pe won won o wa ani ki won ki o wa josin pelu wa a o ri won. Ohun ti o sele ni wipe o sese ko je pe awa fun awa papa a ko ti gboran ni ekunrere si ipe ti Olorun fi pe wa nitori pe bi a ba ni gboran si ipe ti Olorun fi pe wa o so wipe e ma to mi lehin oni gere ti a ba ti se be ti a ba to lehin ni kikun oni ohun o so wa di apeja eniyan. A ri wipe nigba ti awon omo eyin Jesu Kristi kun ki o bo to ba Jesu pade ti won peja eja ti won pa o kere niye igba miran won ko ti le ri eja kankan lati pa sugbon lese kese ti Jesu Kristi ti o ti ni anfani lati wo igbese aye won. A ri wipe awon won kun akunwo sile akunfaya bi awa papa bi a ba tele Jesu ni ese ogbeji ti a n tele ni okan ojokan ti a ko je ko fi wa sile ti awa papa ti a ko fi sile a o ri wipe yo so wa di apeja eniyan. Bi o tile je wipe ipejọpọ wa nisisiyi o kere die bi o tile je wipe a ko ri opolopo awon eniyan nisisiyi o daju wipe ojo ola yo dara o daju wipe opolopo ni yo tele wa
won si wa sihi o daju wi pe opolopo ni won o je alabapin pelu.

0: wa ninu ise esin olorun ati ninu igbala olorun ti ati muto wa wa sugbon ani lati jolo oto bi abanpe di ogogorun ati egbe egberun eniyan ti o ma josin ni waju olowa ninu ipejopo wa nihi gbogbo awon ijoko ti o sofo won yi bi abanpe ki agutan jesu ki o wa ki olorun ki o si lo wa lati mu won wa bi awa paapa bi abatele jesu christi ni timotimo a ri wipe ohun ti o ti seleri wipe ohun o so wa di apeja eniyan o daju wipe yo se dandan mo ni o daju wipe yo mu ileri re se nitori be o ye ki a biyesi ohun ti a fe so loni gidigidi ki a mo bi a se ntele jesu eni kokan ninu wa ninu aye yi ni a ntele eni kan o se se ki a ma rin ni ipa ona kan o seese ki a ma tele igbesi aye enikan ti o jo wa loju gege bi olowo gege bi omowe gege bi eni ti o ni igboya sugbon ki a mo we pe eni ti a ntele ati ona ti a rin o ni yo fi han ibi ti a o pari igbesi aye wa si ki se apejuwe fun wi pe bi a ba wa ninu oko ayokele ti a ko mo ona ibi ti a nlo ti a si ntele elomiran ti o wa ninu oko ayokele o daju wipe ibi ti eni yi ba pari ireje re si ibi ti o ba pari irin ajo re si ibe na ni awa ti a ntele ni a o pari irin ajo wa si ibute ti o ba ti gunle ibute kan na yi ni awa paapa yo ti gunle nitori be o ye ki a mo kini a nso nipa titele jesu a o so ikini igbesi aye elese ikeji ipe lati tele kristi iketa ibute awon omoleyin kristi eyi ni ni ibi ti a o le pari irin ajo ti emi wa si bi a ba tele jesu ni tooto je ki a wo lekan si lati matthew ori kerin ese ikokandinlogun o si we fun won pe e ma to mi leyin emi o si so yin di apeja eniyan ibere ti o ye ki a bere ni wepe bi a ko ba tele jesu kristi tabi ki a kunkun wepe ki a to mo jesu ki a to ma tele jesu kini awon ohun ti a n tele kini awon eni ti a n tele leyin eyi ni o je ki a wo ikini ninu ikoko eko wa igbesi aye awon elese ninu ezekieli ori ketala ese iketa bayi le oluwa olorun wi egbe ni fun awon asiwere woli ti won tele emi ara won won ko si ri nkan eyi ni a n so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ni jesu awon ti ko ni oro olorun wipe ohun ti won tele ni emi ara won bi a ba n so nipa emi ara eniyan e je iroyin inu wa e je ohun ti o n jale lati inu okan wa je ki a se apeere o seese awon ti o ma n puro awon ti o ma n tanije bi enikan ba si odo won won ma so wipe awon riran awon so tele olorun so nihin wipe awon wonyi ti won so wipe won riran ti won so ti ojo iwaju fun awon eniyan wonyi o ni egbe ni fun won awon asiwere woli awon ti o ti sinan awon ti won ko gbo lati enu olorun awon ti won tele emi ara won ero to n jale lati inu okan won ohun ti won ro lati ijile inu okan won eyi ni ni won so eyi ni ni won se ki se wepe olorun ba won gbe ki se wepe olorun si won loju ki se wepe olorun ba won soro ki se wepe olorun ba won ni idapo eje apere fun opolopo eniyan wepe ohun to jale lati inu okan won wipe nipa ti emi won ara won ni won tele ohun ti o je ni pe ki a se apejuwe a le ri enikan boya enikan se o ati ri oro olorun eni to ba tele jesu a mo kini ru iwa ti o ye ki o hu kini o ye ki o se sugbon emi re ninu okan re lohun idanwo a ma de a ma so fun wipe ki o gba iru eni be leti a ma so fun wipe ki o bu iru eni be tabi ki o sepe fun tabi pe emi re ninu okan a ma so fun o wipe nitori idanwo ti ara wipe ki o bura ki o so pe ti o ba je mi ni mo se be ki nkan bayi ki o se mi bi o ba je be ki nkan bayi ki o se lagbaja ati awon omo re o so wi pe awon ti won o tele Jesu okan ara won okan ti nbinu emi gbogbona oni won ma ntele nitori be ki a mo wi pe awon ti won o ni Olorun awon ti won o mo Olorun nkan ti o njade lati inu okan won oni won ma ntele erokero to njade lati inu okan won oni won ma ntele ati iwa ti ko dara iwa ti ko mogbon wa iwa ti o je iwa o ti se kupa ni oni won ma ntele e je ki a wo awon oba kini awon oba kini ori kokan le logun lati ese 24 awon oba kini ori kokan le logun ese 24 ki a kun o ka lati ese 25 sugbon ko si enikan bi Ahabu ti o ta ara re lati sese buburu ni waju Oluwa eni ti Jezebeli aya re nti o si se oyin rira gidigidi ni tito orisa lehin gege bi gbogbo ohun ti awon ara Amori ti se ti Oluwa ti le jade ni waju awon omo Israeli ohun ti an so ni ni wo pe Ahabu o je omo Israeli ki se be nikan o je oba sugbon o lo fe obirin ajeji o lo fe aborisa lati ilu awon ajeji nigbati aborisa yi wa sinu ile Ahabu ti o di aya birin ti o di aya fun Ahabu Jezebeli man ti gbongbon lati se ohun ti ko to ohun ti ko dara lati se aborisa o wa so wi pe Ahabu yi o se orira gidigidi ni tito orisa lehin aso wi pe lekini awon eniyan ti won je elese won ma ntele emi ara won okan ara won lehin ikeji won ma ntele awon imoran yala imoran ti aya imoran ti oko imoran awon aborisa imoran awon alai lolorun bi o ba ri awon eniyan o sese kon ma wa si lesin sugbon ninu ile won bi won ba fe imoran awon ti ko mo olorun awon ti ko mo bibeli awon ti igbesi aye ti won ko gun dara dara awon ti o je pe awon papa won o ti mo ona hin rere ona imole awon ni won ma lo nbere imoran lowo re o sese boya won fe gbe yawo ni boya won fe sise ni boya won ni nkan miran ti o je wi pe o nda won lokan ru laarin oko si aya awon ti won ma nbere imoran lowo re ni awon ti ko lolorun awon aborisa eyi ni Ahabu se nitori pe ko tele olorun o tele imoran Jezebeli aya re o ni aya re lo nti je ki n bi olere iwo ti o so pe o je onigbagbo to je wi pe boya o ti fe yawo sugbon iya re o lo nti ogbongbon wi pe ma gba fun obirin ye o nitori to ba dejule fun to ba fi ogbo nkan han to ba fi nutan ni awon obirin won se gbekele o iya re o lo nti ogbongbon o sese iwo to jo obirin to ti loko to wa nile oko bi ohun kekere kan ba ti sele o di ki o mu gele re ki o mu iborun re ki o gbodo iya re lo iya re lo nti ogbongbon lati so ati lati se ohun ti ko to si oko re eyi ni Ahabu se o tele orisa lehin nitori pe aya re ohun lo nti lati so ati lati se ohun ti ko to awon oba keji ori ketala oba keji ori ketala ese ikeji o si se eyi ti o buru le oju Oluwa o si tele ese Jeroboamu omo Nebati eni ti o mu Israeli se o n ko si lo kuro ninu re atun so fun anihi enikan ti o je oba ti o n se ohun to buru ni waju Oluwa nitori pe o tele ese Jeroboamu omo Nebati eyi ni a ma ri ni ibi ti a n gbe eyi ni a ma ri ni adugbo wa wipe awon omo kekeke o sese boya won ti ri awon kan ton ma njo ninu ero mo ma woran o sese ko je wipe ni ibi adugbo ni won ti ri awon to pago boya won se somo loruko boya won se esiko won pa titi re won ni awon fe jo awon fe muti nitori be ki eni keni ki o ma se koja nbe awon omo wa boya won ri won awon won yi ni awon omo ni won ma ntele iwa omogo iwa asiwere won ona ma ntele awon wonyi won amutiyo won amusiga titi di afemojumo o sese kan se ma korin awon omo wa papa bi won ba lolorun awon wonyi na ma ntele iwa buburu won iwa omuti iwa amusiga iwa ke a ma gbe majeleje ona ma ntele bi a ba nso nipa awon omode o sese won lo si lewe won ri awon kan boya won je gbajumo ninu nilewe boya won je awon omode ti awon obi won ti won ti fi owo baje o sese ki o je pe awon obirin bo ti le je pe won wa ni ile eko ati fi okunrin ba won je awon omo kekeke pelu ton je omo wa o sese kan ma tele won nitori pe won omo Jesu nitori pe awa ti aje obi won a o fi Jesu ko won a o si je ki won ki o mo we pe Jesu ni apere wa oni ke ma wo oni ke ma tele ati so nipa ti omode awa ti aje agbalagba nko awa ti an wa sinu ile isin nko awa ti an gbe bibeli losan loru awa ti a pe ara wa ni omo ijo deeper life awa ti a so pe aje ti olorun tani an tele iwa asewere iwa omogo iwa igberaga awon olowo laarin ninu aye oni opolopo wa ntele bi o ba gbo bi olowo se nsoro bi o ba gbo bi olowo ti o ma ti fi oju tembelu eniyan awa paapa ti a so pe aje onigbagbo iwa awon olowo be iwa awon ni elomiran ntele eyi ni an so we pe eni yi o tele ese Jeroboamu awa ti a so pe aje ti olorun boya obimo o ti mo bi ori omo yin ma se ri lola e ti o ye ki o kun fun adura nigba ti o fe somo loruko o de pe ki a tun ma pe apeje ki a tun ma file epoti ka ma tun fi ona ponka ki a ma so pe ki gbogbo eyan ki o wa o kan wa lati ilu okere kan tun wa nihin ewo la nse se antele Jesu ni abi antele awon eniyan ti o wa ninu aye antele iwa buburu owo won bi o ba tun je pe eri ba ti awon aye ngba awon na ngba iro ti awon aye npa awon na npa bi o ba je pe aseleke eso isoso tinu aye tawon aye nse awon na a nse o je we pe a ntele awon ese ese awon gbajumo ti o wa ni igbesi ti o wa ni arowoto wa ese awon olowo ti o wa ni arowoto wa sugbon ti olorun so fun ani we pe o ye ki a je olooto ki a mo we pe a je ti olorun ati pe ki a ma tele Jesu lai tele awon iwa awon ohun o mule mofo asan ti o wa ninu aye laye ka wa ninu awon oba keji kan na ori ketadinlogun ese ikedogun awon oba keji ori ketadinlogun ese ikedogun won si ko ilana re ati majemo re sile ti o ba awon baba won da ati eri re ti o je si won won si nto ohun asan lehin won si huwa asan won si to awon keferi lehin ti o yi won ka ni ti eni ti oluwa ti kilo fun won pe ki won ki o ma se se bi awon ohun ti an so nihin ni wo pe awon omo Israeli ti olorun ti ko ni ilana ofin majemu ati asere eyi ti won iba fi tele oro olorun o so wipe won tele awon keferi lehin keresimesi lo nbo yi bi abari awon elomiran won ma nlo si ilesin ni to to sugbon won ko mo olorun won ma nlo si ilesin sugbon an gbadura fun wipe igbala ti Jesu Kristi mu wa wipe olorun yo si won loju yo le je ki won mo iriri igbala ti Jesu Kristi mu wa won si je keferi sibe ni asiko keresimesi bayi ni oti amoyira ni awon alagbere awon onipanshaga ni won ma tun se le igba kan ni awon ti won ma fowo sofo o sese nipa jije nipa mimu nipa opolopo dukia ti won fin sofo awa ti a si je onigbagbo bi keresimesi ba nbo o sese ki a tun ma so we pe a peran se eran ileya lo npa abi eran irubo abi Jesu lo peran fun se ari iru yi ni ninu majemu titun e je wipe a ntele awon keferi wipe bi aborisa ba nsodun aperan bi imale ba nsodun aperan ahan iwo na ti o wa so wipe o je onigbagbo bi onigbagbo elesin ti o mo olorun elesin ti o ni Jesu elesin ti o ni gbala bo na ba nsodun atele asa awon keferi o na ma aperan o ye ke asora o ye ki a mo ki la nse o ye ki a mo irin ti a rin o so wipe awon wonyi e ti won iba fi tele majemu ati ilana olorun wipe won tele awon keferi won to awon keferi leyin o ye ki igbesi aye wa ki o fihan wipe ati ba olorun pade e ni a so nipa awon ti ko mo olorun awon ti ko ti te Jesu ti ko ti to Jesu Kristi leyin wipe won ni iwa ti o jo ti awon keferi ipe wa lenu won ese wa ni igbese aye won riba wa lowo won aise dede wa ninu okan won ko gbon mi si omi o to wa ni idile won pelu sugbon Jesu Kristi npe wa o ni ki a tohun leyin e je ki a tun pada lo si Matthew ori kerin ki a wo ipe lati tele Kristi Jesu npe wa kuro ninu aye o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu okunkun o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ona tinu mi ni wo se o ni ki a tele ohun Jesu npe wa kuro ninu ese ti o wa ni ayika wa o ni ki a tele ohun e je ki a wo Matthew ori kerin lati ese ikokandilogun o si we fun won pe e ma to mi lehin emi o si so yin di apeja eniyan kini ati mo eyi si nigbati Jesu Kristi so we pe e ma to mi lehin awon ti ko loye bibeli awon ti ko mo ijinle itumo eko irere o ma ro we pe igbati Jesu so fun awon ye pe e ma to mi lehin o so we pe mo nlo ti Jerusalem o e ba mi ka lo mo nlo si Capernaum e ba mi ka lo mo nlo si ibi bayi e ba mi ka lo rara ki se be oju be lo nigbati o we pe e ma to mi lehin kini itumo eyi ye ki a wo lati inu oro miran ti o so fun awon omo ehin ninu Johanu ori kejo Johanu ori kejo ese ikejila Jesu si tun so fun won pe emi ni imole aye eni ti o ba to mi lehin ki yo rin ninu okunkun sugbon yo ni imole iye itumo wipe ki a ma tele Jesu Kristi ni yi awon elomiran ko ye won dara dara wipe ki a ma tele Jesu ati je ki o ye wa lakoko wipe awon elese won ma tele ero okan inu won ohun ti Jesu so ni pe ko ero okan ti re sile ko ibinu okan ti re sile ko ase rege iwa buburu ti o wa ninu re ko sile to mi lehin o so wipe ohun ni ohun wa gege bi apere iwa rere gege bi apere iwa bi olorun o ni ko aiwa bi olorun sile tele mi ki o si ma rin ninu imole ati so fun wa wipe awon miran won rin lati tele ohun asan ati ese awon gbajumo olorun wa jesu wa so wipe o tin tele awon ese gbajumo tele tele sugbon ohun wa lati fi iwa ododo iwa aire koja iwa iduro sinsin lati fi apere won yi han o wipe ki o ma gbe igbe aye ailese o ni nisin dide ki o ko eyin si awon ese ti o tin da tele tele ki o si ma to mi lehin ki o le rin ninu imole ati so fun wa awon to je pe aya tabi oko tabi ibatan tabi ojulomo ni o ti won gbon gbon lati ma se ohun ti ko dara olo jesu wa so wipe fi awon nkan won sile awon ti o nse olona awon ti o nko ni eko eke wipe ki o ma to mi lehin ki o ba le ma rin ninu imole ki o ma ba rin ninu okunkun ye ki a tun wo bibeli ki a wo ohun ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo eni ti o ye ki a ma tele lehin ki a wo iwa ti o ye fun igbesi aye eni ti n to Jesu Kristi lehin wo Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun Tesalonika kini ori karun ese ikeedogun e kiyesi ki enikeni ki o ma se fi buburu san buburu fun enikeni sugbon e ma lepa eyi ti se rere nigba gbogbo laarin ara yin ati laarin gbogbo eniyan e ma lepa e je pe ki a ma tele ki a fi se iwahu bi a ba n tele Jesu o ni ki a ma lepa ise rere nigba gbogbo se o mo wipe a ko gbo oro buburu kan lenu re ri a ko ri ise buburu kan lowo re ri a ko ri iwa ese kan lowo re ri nitori be o ye ki a fi awon iwa buburu sile ki a ma fi buburu san buburu fun enikeni bi a ba so wipe ati ronupo ada bi a ba so wipe ati ni ireti orun a si ti ko oruko wa ninu iwe iye lorun a si ti ni ore ofe lati je omo eyin Kristi ni tooto o ni ki a fi buburu ise ki a fi sile ki a si ma lepa ki a ma tele ise rere ni igba gbogbo ati si eniyan gbogbo ninu Timothy kini ori kefa ese ikokanla Timothy kini ori kefa ese ikokanla sugbon iwo eniyan Olorun sa fun nkan wonyi ki o si ma lepa ododo iwa bi olorun igbagbo ife suru iwa tutu o ti olorun je ki o ye wa niyin ni wo pe ki a to mo olorun ki a to ba jesu pade akun fun aiwa bi olorun akun fun aisododo akun fun aigbagbo akun fun ainife aini suru ati iwa jagidi jagan iwa ini iwa tutu sugbon so wi pe ki a fi nkan won yi sile ki a sa fun won ki a ronu po ada ki a ro mo jesu christi ki a wa se ese agbelebo ki a gbadura ki o dari awon ti o ti koja ki o dari awon ese wa won yi ji wa leyin igba na ti a ba so wi pe a n tele jesu ki a ma tele iwa ododo iwa bi olorun igbagbo ki a ni igbagbo ninu olorun se o mo wi pe ki a to ba jesu pade a o ni igbagbo ninu olorun a o ni igbagbo ninu jesu bi atile ka bibeli a o ni igbagbo ninu ohun ti a nka ki se be nikan a o ni igbagbo ninu enikeni a ke fokan tan enikeni a o ti le gbara ogbo papa bi a ba so pe a o se bayi a o se bayi a o fokan tan ara wa debi ki a o fi okan tan elomiran o ni nisisin ti a so pe a tele jesu o ni ki a ma rin pelu igbagbo ki a gba olorun gbo ki a gba iwe mimo gbo ki a gba jesu christi oluwa wa gbo ki a si ni ifokantan ki a fokantan ara wa oni ki a ma rin ninu ife ki a ni suru ki a si ni iwa tutu eni olorun so fun awe pe bi a ba tele jesu a ma tele iwa ododo ati ise rere wonyi ninu heberu ori kejila ese ikerinla e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ki a to mo olorun ki a to mo jesu christi ijani lojojumo bi elese bojila aro lai je pe enikeni se ibinu la o ma ri ninu oro re ibinu ni a ma ri loju re iyawo o le gbadun oko o le gbadun awon omo o le gbadun nitori wi pe ko si alaafia ninu elese o ni sugbon nisinsin bi a ba ti ba omo alade alaafia pade bi a ba ti ba jesu christi pade o so fun wa wi pe ki a ma lepa iwa ododo ki a ma rin irin ododo ati wi pe ki a ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan ranti o pelu gbogbo eniyan o se se boya on taja ni isore ki enikan ki o wara iresi tabi gari tabi aso tabi ohunkohun ti o n ta ki o so oro si o ti o ro we pe ko ye ki o so tabi ki o ma dunadura ohun ti o fe ra lowo re ki oye ti o pe ohun ti o fe ra ki o dabi eni pe ko te olorun oni ki a ranti we pe awa ti a n tele jesu a n tele omo alade alaafia ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o se se boya n gbe ninu ile o si n dana nibi idana pelu awon te jo n gbe ninu ile o se se wipe boya gbon mi si omi o to fe sele iwo ti o je omo alaafia iwo ti o je omo olorun iwo ti o je eni ti n to jesu christi leyin iwo ni o ma oni lati ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo nibi ise nko boya o je mekunu o je eni ti won gba sise boya o n se adena nibi ti won gba osise ni tabi oko lo n sanbe ohun kan to ba ma se o se se ki awon ti o je oga lori re ki won soro bakan si o ki esu ki o ma mu idan o wa we pe iwo na soro si pada bi ise ba ma bo kan gba nkan tan ba fe gba lowo re mo ba fe gba gari lowo re ni kan gba nitori be o le je kan ma soro beyin ranti o we pe a je eni ti n tele jesu aje eni ti n tele ti n lepa alaafia pelu eniyan gbogbo o sese ki o je ana re gege bi baba iyawo re tabi baba oko gege bi iyawo baba iyawo re abi iya iyawo re abi iya oko lo wa sinu ile ti o n so pe bawo ni eleyi ti ri bawo ni eleyi ti ri to si n fi esun kan iwo obinrin we pe o je ki oko ki o lo soke nitori pe gbogbo owo lo ti fi jona gbogbo lo ti fi jeun gbogbo owo lo fi ra ati bi to fi ra tohun to si mo we pe ki se be we pe iwo paapa ti le n gbiyanju o n sise die ki nkan ki o ba le tora won ninu ile baba iyawo tabi iya iyawo si wa o so awon nkan wonyi ki lo ye ka se se o ye ka fija peta pelu iru awon eniyan be ni rara awa ti a n tele jesu o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo igba miran ma n ri wipe awo inu oko ero won bere won ni ka sun si yin asun won tun ni ka sun bi abaje ni ti o tele Jesu a ma so pe nbo ni ka sun lo ki wo na wa joko sibi ko wa sun be ori ka ma se be o tabi omo oko ero lo ngba owo moto lo so pe esanwo iwo si ti sanwo le kan o tun wa ba wi pe owo ti re nko a pe ko san o so pe mo ti sanwo oni ki lo je be o ti sanwo o lo ti sanwo o si fe be si ni fa olasoya iwo na so pe bo ba fowo kan mi ma so fun e iru eniyan ti mo je iru eniyan wo lo je so kin se ti Jesu ni so kin se omo alaafia ni se eni tin ja omo isu lo je ni ewo lo fe fi han iru eniyan to je o ni ibi kibi ti abawa ninu ile ni nibi ise ni ni ile to ni abule wa tabi ninu oko ero o ni ki a ma lepa alaafia pelu eniyan gbogbo e ni ari gege bi apere owo Jesu Kija, kiboni, kishepe, ori papa ni ori igi agbelebo, kilo nse, ongba dura, fun awon ti o nse nu ni bini se oni baba, dariji won ni tori pe, won ko mo ohun ti won nse, eni o je, ye ki o je, iwa wa, awa ti a je oni gbagbo, ke a ma tele Jesu, awa ti a tele Jesu, a ma tele iwa ododo, a ma tele iwa mimo, a ma tele alaafia, pelu gbogbo eniyan, o meta kan lo farahan ninu awon ti won tele Jesu eyi ni ikini ni ari ninu Exodus 23 ese ikeji iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi iwo ko gbodo to opolopo eniyan leyin lati se ibi awa ti a je omo Olorun awa ti a ti gba Jesu Christi gege bi Oluwa ati Olugba lawa awa ti a ntele Jesu Christi eyi ni ari ni igbesi aye wa wi pe a ko je tele opolopo eniyan lati se ibi opolopo ni o je pe boya won wa lati bimo lati loyun sugbon won ma lo sodo iroko won ma lo sodo igi won ma lo sodo awon elebo logun oni awa ti a tele Jesu a o gbodo lo si ibi kibi wi pe a o duro ti Oluwa titi Oluwa yo fi se o se se awon ti won ma wa ise bi won bi ise ba fale die ti won o ti ri ise won ma so fun won wi pe bi o ba lo fun lagbaja ladie bi o ba lo fun ni tolotolo ti o ba lo fun ni owo eyin oni rara a ko gbodo tele awon opolopo eniyan lati se bi o se se bi eniyan ba wa ni bi oja o se se ni isore ki won so wi pe ori wo pe o dabe ni wo pe a o ta dara dara nitori be a fe se irubo si awon orisa ki oja ki o ba le ta dara dara opolopo si ti fi owo sile won ni lagbaja ijoba e lo nlo o ti dawo iborisa ti re lagbaja ese ti re papa o le gba kan o ti dawo iborisa ti re ati lagbaja papa o ti le je ni tin wa su ni bi be ati ba un papa ti dawo iborisa ti re se o mo lagbaja iyawo le rida ti o wa ni ibi bayi bayi un papa ti dawo iborisa ti re oni awa ti a tele Jesu ni toto awa ti a je omo leyin Jesu Christi ni toto a ko gbodo tele awon opolopo lati se bi duro ti Oluwa Oluwa papa yo duro ti o faramo Olorun Olorun yo faramo ileri re fun o yo je be ni ati ami loruko Jesu eje ki a wo Ruth ori keta lati ese ikewa ohun si we pe alabukun ni iwo lati odo Oluwa wa omobirin mi nitori iwo se ore ikehin yi ju ti isaju lo niwon bi iwo ko ti tele awon omokunrin leyin iba se talaka tabi oloro wo kinihi ye ke abara wa soro gege bi ebi olorun ni inu aye ti a wa yi nitori pe o le die lati jeun o le die lati lowo o le die lati ri sese o le die lati ni nkan ti o deni lorun gege bi awon nkan ti ani lati ma lo ni igba gbogbo opolopo awon obirin bi o ba nwo egbe titi won duro legbe titi won ma juwo fun awon ni moto eni keni ti won ba ri bi o ba ti le ngun moto tabi o ngun alopopo tabi o ni die lowo won atele bi o ti le je wi pe won ko mo awon eniyan won yi bi o ba je eni ti nfeti sile si awon ohun ti won so lori radio ati e ti won ko ninu iwe o ri wipe ese agbere o ti le gba kan nisisiyi ati wipe o mu arun kan wa ti won pe ni AD at arun yi ko gbogun won sin ki opolopo awon eniyan nilo sugbon bi nkan won yi ti o tin po si be ni ari awon to je pe won wa olowo won wa awon ti o le fun won ni nkan sora iwo ti o je onigbagbo a so wi pe awa ti a je omo leyin Kristi a ko ni tele omokunrin kan yala talaka ni tabi oloro bi o ba nbo ni lesin bo ni moto feserin jesu ni moto o feserin nitori be mama wa eleyi ni moto eleyi ni tibi bi abajade esin gbadura bi o ba ti gbadura tan ki o ma lo ki se ki a ma wa arakunrin lagbaja e duro de mi o won o je osan leyin lo ni o ka sora nitori wi pe iwa agbere ati iwa panshaga o gbode kan loni ki a ma se ri enikeni ti o nso okunrin oloro okunrin olowo tabi obirin ti o gbajumo ti o nwa eni ti yo tele ki a tele Jesu Kristi ni kan soso ninu Johanu orikewa Johanu orikewa anka lati ese ikarun Johanu orikewa lati ese ikarun won ko je to alejo leyin duro nibe won ko je to alejo leyin eni to mo ri won ko je to leyin ki akoko so nipa igbe aye wa nipa tite tito alejo leyin iwo ti o je obirin o duro si ibi ibodoko o nwa oko ori alejo ti o mo ri o mo number oko re o mo awo oko re o mo bi to tin bo o mo bi to nlo o njuwo sile onigbagbo ki tele alejo leyin bi won se ma mo awon elomiran niyan ton ma se palapala pelu won bi won se ma mo awon elomiran niyan to de yi pe won fe fi won sowo awa ti a je onigbagbo ye ki a so fun awon omo wa wi pe won ko je tele alejo leyin eni ti a ko mo ri ki se be ni kan nipa ti emi a o je tele alejo leyin eni ti nwa su eko ajeji a o je tele eni ti nwa su ohun ti ki mu ni dorun ohun ti ki se ase pe nigbesi aye onigbagbo eni ti ko mo eko oro olorun nipa ti igbala nipa ti sorimo nipa ti agbara olorun nipa ti pe bibeli je oro olorun won ki tele alejo leyin nitori be eni ti o ba je onigbagbo nitoto yo ma tele Jesu Kristi leyin ki tele opolopo lati se ibi ki tele awon oloro lokunrin tabi lobirin iketa ki tele awon ajeje eniyan awon alejo leyin kini ebute awon omo leyin Kristi ki bi omo leyin Kristi bi ati rin irin ajo nisisin yi ti a sin lo ti a sin ba Jesu rin ti a nku wa ododo ti a je ki eje Jesu Kristi ki o ma we wa mo ti a gbadura si ni igba gbogbo ti a ntele nibi kibi ati ni igba gbogbo nibo ni a ogunle ebute igbagbo wa nibo ni a ogunle re si ki a wo ebute awon omo leyin Kristi ninu numeri ori kerinla numeri ori kerinla lati ese ikerinlelogun sugbon kalebo iranse mi nitori ti o ni okan miran ninu re ti o si tele mi moti moti oni emi o mu lo sinu ile na nibi ti o ti re iru omo re ni yo si ni en so wipe ile ileri o je ti kalebo nitori wipe o tele olorun moti moti awa papa bi a ba tele Jesu Kristi o daju wipe ile ileri yo je ti wa o ti so fun wa wipe o nlo ipese aye sile fun wa o ni bi ki ba se be o yin ba ti so fun wa o ni nigba ti o n ba se tan o yo pada wa lati mu wa lo si odo ohun ti kara ohun e je ki a wo numeri yi kan na ori kejile logbon numeri ori kejile logbon lati ese kokanla ni toto okan ninu awon okunrin wonyi ti o goke lati Egypt wa lati eni ogun odun lo ati ju be lo ki yo ri ile na ti mo ti bura fun Abraham fun Isaac ati fun Jacob nitori ti won ko tele mi leyin patapata se ori nkan ti o se awon eniyan wonyi oke aimoye awon eniyan ti o jade kuro lati ile Egypt won ko le wo ile ileri lori ohun kan nitori wipe Olorun so wipe won ko tele mi leyin patapata o ye ki awa ti an sin Olorun ki a mo wipe Jesu papa ti so fun wa wipe awon ti o ba fori ti titi de opin awon ti o ba tele Jesu Kristi titi won fi ri ile ileri na awon ni o le wo inu re nitori be bi a ba fe gunle si ebo terere bi a ba fe fi orun sere je o ye ki a mo we pe ki a ma tele olorun ninu ni ori ninu ori kan na ese ikeji la bi ko se kalebo omo jefuni omo kenisi ati joshua omo nuni nitori awon li o tele olowa leyin patapata a npe wa we pe ki a tele olorun ki a tele jesu christi bi a ba nso nipa ki a tele jesu christi ki a tele lo si ibi agbelebo ki a ri wi pe gbogbo ohun ti o je ti ara ni igbese aye wa apawonrun ikeji ki a tele lo si bi ti o je pe a le ninu nibi ni a le ni jiya nitori ihin rere nitori ijoba run sugbon sibe sibe ki a ma tele olorun ki a tele lo si bi adura nitori wi pe bi o ba mo jesu ni ooro ni osan ni ale I ma lo si ibi ikoko ibi ti ko si eni ti yo di lowo lati gbadura bi a ba je ti olorun o ye ki a tele lo si ibi adura ti a o ti gbekele olorun patapata ki a tele lo si ibi ti a o ti ma sin olorun nitori pe o nwa ki se lati se ife inu re sugbon lati se ife baba ti o ran ki a ma je ki ife inu wa ori inu wa ki a ma je ko je pe o la ma so pe tirun mi ni o se o ni ki a tele olorun si ibi adura ati ibi sise ife olorun ni kan soso ati ibi ti o ti ma se ise esin re ki a tele si irele si ibi irele nitori pe o mu awokoto o bu omi si o be si ni we ese awon omo ehin re ki a tele jesu christi pelu irele ki a kuro ninu aye ki a tele lo si ibi ti a o ti gbe igbese aye ailese a igbese aye aileri igbese aye ailegan o daju pe bi a ba se be nikehin a o tele titi a o fi joko pelu re ni orun rere e je ki a dide duro ki a ba olorun soro ki a so fun olorun we pe gege bi a ti n gbo ipe kristi we pe ki a tele we pe a o tele bi o ba je elese sibe ti o n tu iwa ese iwa ti o wa ninu aye so fun olorun we pe o fe tele jesu o ko ese sile o ko awon ohun asan aye yi sile o ko iborisa sile o ko awon nkan to tin se ti ko te olorun lorun ti ko dun mo olorun ninu o ko won sile o n fe je omo leyin kristi ni toto ki o si ranti wi pe o gbodo tele opo lati se ibi pe o gbodo tele okunrin oloro ni tabi talaka o si gbodo tele awon ajeji ki o so fun olorun wi pe o n fe tele jesu o n fe tele jesu ko si ohun ti yo ya o pelu jesu christi o n fe ko aye sile ki o si ma to jesu christi leyin ba olorun soro ba olorun soro ki o fun ni ore ofe lati le se ise ododo lati le rin irin ododo lati le to jesu christi leyin ati lati le se ohun ti o mu inu olorun dun so fun olorun gbadura ki o to lo ri daju wi pe oni igbala tabi ti o ba ti ni igbala ri daju wi pe aso di mimo bi o ba ti ni isodi imo ri daju pe a fi agbara emi olorun kun o ki o ba le ni ore ofe ani to ati adni sheku lati le tele jesu christi titi de opin
1: ẹjẹ ki a gbadura olorun alaanu adupe lowo yin we pe e tun wa wa se waju yin loni adupe fun ti e ti se fun wa nipasẹ jesu christi ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo a n bebe we pe lojojumo bi a ma fi okan imore ati ope han ni waju yin ni oruko jesu ati we pe ki igbesi aye wa ati ohun gbogbo ti a n se ki o fi han we pe a je eni ti o more bi ati wa loni lati keko oro yin a n be yin leekan si we pe ki e wa ko wa we pe ki e je ki awon ikoko ti o wa ninu oro yi ki o wa si okan wa ki o si je ohun ti a mo daju loruko jesu e to wa le ona hin rere e saanu fun wa pelu e se wa niye lati le ko eko yi ni akoye ni oruko jesu kristi olowa wa loni a n tẹsiwaju ninu ẹkọ wa ni epistele ti paulu apostele si awọn ara kolose loni a n kẹkọ ninu kolose ori kini láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀, ẹni tí ó ti gba wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí ni yóò jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ń sọ nípa àdúrà gbígbà. Níbi àdúrà gbígbà yìí ni ó ti ń sọ nípa bí a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ohun tí a ní nílò ní ìgbésí ayé wa. Lónìí ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ó ń sọ nípa ti ìdúpẹ́. Ìkókó ọ̀rọ̀ wa yóò dúró lórí àwọn ìdí ọpẹ́, ìṣèpẹ̀ àti ọpẹ́ ni àwọn ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú àdúrà tí Paul gbà fún àwọn ará Kólósè. Bí àwa pàápàá sì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdúrà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ ohun méjì tí ó ṣe kókó nínú àdúrà wa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a sì tún fi àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa wá síwájú Ọlọ́run. Bí o bá wo ìwé mímọ́ dáradára, tí o bá sì ní ìmọ̀ tí ó péye nípa àdúrà gbígbà, yóò yí ọ wípé ohun méjì wọ̀nyí ṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n tọ́ka sí ẹsẹ̀ bíbélì bí méjì fún ọ ní Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ó sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àdúrà wa kí ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìdúpẹ́. Lápá kan, a ń bẹ̀bẹ̀, a ń ṣìpẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó ṣe ohun kan fún wa. Ní apá kejì, a tún ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn ohun tí ó ti ṣe fún wa ṣáájú. Nínú Tímótì kínní orí kejì, Tímótì kínní orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkínní. Nítorí náà, mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀, kí a máa gbàdúrà, kí a máa ṣìpẹ̀, àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn. Bí o ti ń sọ nípa àdúrà gbígbà, nípa ìṣìpẹ̀ àti ẹ̀bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ nípa kí a máa dúpẹ́ nínú àdúrà wa fún gbogbo ènìyàn. Ó yẹ kí a máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nínú ìbánisọ̀rọ̀ wa. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aládùúgbò tàbí àwọn ojúlùmọ̀ tàbí ọ̀rẹ́ wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ọpẹ́ hàn sí Ọlọ́run. Nínú orin tí a ń kọ, yálà àwọn orin ègbè kéékèèké tàbí àwọn orin mìíràn tí a ń kọ, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti pàápàá jùlọ nínú àdúrà wa ní ìgbà gbogbo, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí ni àwọn ẹsẹ̀ bíbélì púpọ̀ ni wọ́n gbé lẹ́sẹ̀ fún wa wípé nígbà gbogbo nínú ohunkóhun àti ní àyíkáyè tí a bá bá ara wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ìdúpẹ́ hàn fún Olúwa. Ẹ jẹ́ kí a wo orin Dáfídì orí 119. Orin Dáfídì orí 119, ẹsẹ̀ 30 sí ẹsẹ̀ 30:1. Èmi ó fi orin yin orúkọ Ọlọ́run, èmi ó sì fi ọpẹ́ gbé orúkọ rẹ̀ ga. Èyí pẹ̀lú ni yóò wo Olúwa ju ọ̀dà màálù àti akọ màálù lọ, tí ó ní ìwo àti bàtà ẹsẹ̀. Ohun tí olórin Dáfídì ń sọ fún aniwé pé ọpẹ́ sí Ọlọ́run, ìyìn sí Ọlọ́run nípa gbígbé orúkọ rẹ̀ ga nínú orin ìyìn, wípé èyí ju ẹbọ tí àwọn ọmọ Ísíráẹlì tí wọ́n ń rú ní àkókò ayé wọn. Nínú Hebrew orí 13:15 lè àti ń gbà wá ní ìyànjú wípé ó yẹ kí a máa dúpẹ́ ní ìgbà gbogbo nínú ọ̀rọ̀ tí a ń sọ lẹ́nu sí àwọn aládùúgbò wa. Hebrew orí 13:15, ǹjẹ́ nípasẹ̀ rẹ̀, ẹ jẹ́ kí a máa rú ẹbọ ìyìn sí Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Eyi ni ni eso ete wa. Eyi ni ni eso ete wa. Tin jewo oruko re. Awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wepe ase Olorun ni. Wepe o ye ki a ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo. Bi a se pa ase yi fun wa, o ye ki o ye wa wepe apere ti a ni ninu Bibeli ni wepe ope wa ko gbodo mo ninu ijo ni kan soso. O ye ki a ma dupe lowo Olorun ni ikoko. Ki a sun ma dupe lowo Olorun ni gbangba. O Danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi Danieli yi bi o se ndupe lowo Olorun ni ikoko ninu adura re. Danieli ori kefa ese kokanla nigbati Danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo. O si si oju oferese yara re sile si ha Jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju Olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori. Eyi je iwa ati asa ti Daniel fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo Olorun nigba gbogbo. Eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba Olorun gbo, bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju Olorun, o ye ki awa paapaa ki a ma dupe lowo Olorun ni igba gbogbo. Mo ti si eyi fun o ninu orin ninu Danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo Olorun. Je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo Olorun. Eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a se fi akoko sile fun wa, o ye ki a le duro ni waju awon eniyan Olorun lati dupe lowo Olorun. Ninu orin Dafidi ori 15 ese 18, orin Dafidi ori 15 ese 18 o wi pe emi o sope fun o ninu ajo nla, emi o ma yin o li awojo opo eniyan. Dafidi so fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara Olorun, lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe Olorun sore fun ohun, wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si Olowa. Bi a ti n so nipa pe ki a ma dupe lodo Olorun nigba gbogbo, o ye ki a ma fi ope fun Olorun fun ohun marun otooto. Ikini, o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun eni ti Olorun se, wipe o je olooto, wipe o je alaanu, wipe o je eni mimo, wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile. O ye ki a ma dupe lowo Olorun. Ikeji, o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo Olorun, lati je ki awa ti a je ota Olorun tele tele ki a di eni ti o di omo Olorun, lati je ki a ni ireti ayeraye. O ye ki a le ma dupe lowo Olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti Kristi ti se fun wa. Iketa, fun igbala wa, fun idariji ese wa, fun alaafia ti o fi se wa le okan, fun wipe o ti fun alagbara lati bori ese, fun igbala pipe ati igbala kikun yi. O ye ki a ma dupe lowo Olorun. Ikerin, ni itesewaju awon elomiran yala nipa ti ara tabi nipa ti emi. Bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi, ti won goke agba nipa nkan ti emi, tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara, o ye ki a ma dupe lowo Olorun nitori ti won. Ikarun, fun gbogbo ni igbese aye wa, kekere tabi nla, fun ounje ti a n je, fun alaafia ti o fun wa, fun igbe aye ti o fun wa, fun ireti Orun ti o fun wa, fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo Olorun. Je ki a wo nkan wonyi ni ikookan fun eni ti Olorun ise, o ye ki a ma dupe lowo re. Ninu orin Dafidi ori 30, orin Dafidi ori 30 ese 4, korin si Olowa, eyin eniyan re mimo ki esi ma dupe ni iranti iwa mimo re. O wipe bi a ba ti iranti iwa mimo Olorun, bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwo li awa fi ope fun iwo li awa fi ope fun nitori oroko re somo to si ise iyanu re fi han bi atin ri wi pe bi atin pe olorun wi pe o ngbo ti wa eyi si fi han wi pe ko jina rere si wa wi pe o somo to si nitori wi pe ani idani loju wi pe olorun somo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise ase pe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini korinti kini ori kedogun ese ketadini ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi nso fun wa wi pe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese kerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa ni igba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kan na ori kesan ese kedogun ope ni fun olorun nitori aile so ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wi pe o ye ki a ma dupe lowo olorun wi pe ki kan se wi pe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wi pe o je ti wa niti wi pe a ri idariji ese gba nitori wi pe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwoju olorun ninu timotheo kini ori kini lati ese ikejila timotheo kini ori kini lati ese ikejila eyi ni aka nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy lekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anugba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa si po re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu kristi jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe kristi jesu wa si aye lati gba elese la ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe a ti je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje jesu kristi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si olowa ni igba gbogbo ninu tesalonika kini ori keji ese ketala tesalonika kini ori keji ese ketala nitori eyi li awa se ndupe lowo olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni to bi oro olorun èyí tí ó ṣiṣẹ́ gidigidi nínú ẹ̀yìn tí ó gbàgbọ́ pẹ̀lú nígbàtí Paul apostoli tí ó rí bí àwọn wọ̀nyí ṣe ń tẹ̀síwájú nínú ìgbàgbọ́ ó wí pé òun dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìkarùn-ún, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun gbogbo àti nínú ohun gbogbo. Tẹsalónica kínní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Ẹ máa dúpẹ́ nínú ohun gbogbo. Bí a rí oúnjẹ, ó yẹ kí a

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ye Isaya, ori ikarun dini a dota, pa yini oluwa wi, mweni ororo re, mwki rusi, eni ti mo di owo otun re mwon, lati shegun awon orilede ni wajure, emi o si tuwa muri, egbe awon oba, lati shile kumejeji ni wajure, aki yo si ti enu bodi na, emi o losi wajure, emi o si so ebi wi wawani ditito, emi o foile kuide wani tutu, emi o si kio jari si meji, emi o si fi ishura okunkun fun o, ati oro ti a pamo ni bi ikoko, ki wopi mape, emi oluwa, ti o kwe o ni uruko ore, ni olorun Israeli, nitori Jakobu iranse mi, ati Israeli anyanfe mi, emi ti kwe o ni uruko ore, mo ti fi apele kan fun o, bi woko ti le ti mami, emi ni oluwa, ko si elomiran, ko si olorun kan leyin mi, mo di o ni amure, bi woko ti le mami, ki won le mo lati ila orun ati lati iwo orun wa pe ko si enikan leyin mi emi ni oluwa ko si elomiran mo da imole mo si da okunkun mo se alaafia mo si da ibi emi oluwa ni o se gbogbo won yi kan sile eyin orun lati oke wa ki esi je ki ofurufu ro ododo sile je ki ile ki o la ki o si mu igbala jade si je ki ododo ki o ku soke pelu re emi oluwa le o da egbe ni fun eni ti o n ba ile da re ja apadi ninu awon apadi ile amo yo awi fun eni ti o mo pe kini iwo nse
2: tabi ise re pe
1: ohun ko ni owo egbe ni fun eni ti o wi fun baba re pe kini iwo bi tabi fun obirin ni pe kini iwo bi bayi ni oluwa wi eni mimo israeli ati eleda re bere nkan tin bo lowo mi ni ti awon omo mi okunrin ati ni ti ise owo mi e pase fun mi mo ti da aye mo si ti da eniyan sori re emi ani owo mi ni o ti na awon orun gbogbo awon ogun won ni mo si ti pase fun mo ti gbe edide ninu ododo emi o si mu gbogbo ona re to ohun o ko ilu mi yo si da awon onde mi sile ki se fun iye owo tabi ere bi oluwa awon omo ogun wi bayi ni oluwa wi pe ere ise egypt ati oja ethiopia ati ti awon ara sabia awon eniyan ti o sigbonle yo koja wa sodo re won o si je ti re won o tele o ninu ewon ni won koja wa won fori balẹ fun o won si be o wi pe ni tooto olorun wa ninu re ko si si elomiran ko si olorun miran looto iwo ni olorun ti o fi ara re pamo olorun israeli olugbala oju yo ti won gbogbo won si damu po gbogbo awon tin se ere yo si jumo lo si damu sugbon a o fi igbala aini pekun gba israeli la ninu oluwa oju ki yo ti yin be ni e ki yo damu titi aye aini pekun nitori bayi ni oluwa wi eni ti o da awon orun olorun ti kara re ti o mo aye ti o si se o ti fi idi re mule o da lasan o mo ki a le gbe inu re emi ni oluwa ko si elomiran emi ko soro ni ikoko ni ibi okunkun aye emi ko wi fun iru omo jacob pe e wa mi lasan emi oluwa ni o so ododo mo fi nkan won ni ti o to han ko ara yin jo ki e si wa e jo sumo tosi eyin ti o sala ninu awon orilede awon ti o gbe igi ere gbigbe won ko ni imo won si gbadura si olorun ti ko le gba ni e so ki e si mu wa looto ki won ki o jo gbimo po ta ni o mu ni gbo eyi lati igba ni wa ta ni o ti so lati igba na wa emi oluwa ko ko si olorun miran pelu mi olorun ododo ati olugbala ko si elomiran leyin mi koju si mi ki a si gba yin la gbogbo opin aye nitori emi ni olorun ko si elomiran mo ti fi ara mi bura oro na ti ti enu ododo mi jade ki yo si pada pe gbogbo ekun yo kunle fun mi gbogbo ahan yo bura looto a wi pe ninu oluwa ni emi ni ododo ati agbara sodo re ni gbogbo eniyan yo wa oju o si ti gbogbo awon ti o binu si ninu oluwa ni a o da gbogbo iru omo israeli lare won o si sogo iwe woli Isaiah ori 44 beli teriba nebo bere orisa won wa leyin awon eranko ati leyin ohun osin adi eru wuwo ruyin eru fun awon eranko ti are mu won bere won jumo teriba won ko le gba eru na sile sugbon awon ti kala won lo si igbekun gbo ti emi iwo ile jacobu ati gbogbo iyoku ile israeli ti mo ti gbe lati inu wa ti mo ti ro lati inu iya wa ani titi de ogbo emi na ni ani titi de ewu ni emi o ruyin emi ti se emi o si gbe ni tooto emi o ru emi o si gbala ta ni eyin o fi mi we ti yo si ba mi dogba ti o si fi mi jo ki a wa le je ogba won da wura lati inu apo wa won si fi won won fadaka won be alagbede wura o si fi ise orisa won teriba won si nsin won gbe elejika won ru won si fi sipo re o si duro ki yo kuro ni ipo re ni tooto enikan yo ko si sugbon ki yo down pe ni ki yo gba kuro ninu wahala re eran ti eyi e si fi ara yin han bi okunrin e gba si okan eyin alare koja eran ti nkan isaaju atijo nitori emi le olorun ko si si elomiran emi ni olorun ko si si eni ti o dabi emi eni ti o so opin lati ipilese wa ati nkan ti ko ti ise lati igbani wa wipe imo mi yo duro emi o si se gbogbo ife mi eni ti npe idin lati ila orun wa okunrin na ti o mu imo mi se lati ile jijin wa looto emi ti so emi o si mu ise emi ti pinu re emi o si se pelu bo ti emi eyin alagidi okan ti o jina si ododo emi mu ododo mi sumo tosi ki yo si jina rere igbala mi ki yo si duro pe emi o si fi igbala si sioni fun Israeli ogo mi.
0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà.
3: A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ Ọlọ́run wípé o fi Jésù ta wá lọ́rẹ. Wípé bí a bá ní ìbànújẹ́ tàbí àsùn dábọ̀ ẹkún, bí ohunkóhun bá wà tí ó dorí ìgbésí ayé wa kodò tí ó sì mú ìpòrúru ọkàn bá wa, bí ohunkóhun bá tí ó ń da ìgbésí ayé wa tàbí ilé wa tàbí iṣẹ́ wa tí ó ń dàárú, bí ohunkóhun bá wà tí ó dàbí ẹni wípé ilé àìbalẹ̀ àyà ó ń yọ wá lẹ́nu tàbí àlákàlà kò jẹ́ kí a gbádùn tàbí ọwọ́ ayé ló ń lé wa kiri, a mọ̀ wípé o ti fi Jésù ta wá lọ́rẹ, wípé ó jẹ́ ilé ààbò fún wa, àti pé bí a bá sọ fún Jésù, bí a bá kó àròyé wa tọ́ lọ, bí a ò bá fi ara wa pamọ́, bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ẹlẹ́bi àti bí ẹlẹ́ṣẹ̀, ó dájú wípé ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí a ta sẹ́ẹ̀ lórókè Kálfárì ó sì wà síbẹ̀ fún wa pẹ̀lú. A sáà ti sọ fún wa wípé èyí lé ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ aráyé lọ, a sì mọ̀ wípé bí a bá so mọ́ ọ, bí a bá dúró tì ọ́, bí a bá gbẹ̀kẹ̀lé ìlérí rẹ, tí a sì sọ gbogbo ìbànújẹ́ wa àti ẹkún wa, ìṣòro wa, bí a bá sọ ọ́ fún ọ, a mọ̀ wípé ó gbà wá. Ǹjẹ́ à ń bẹ̀ wípé lónìí bí a ti wá pẹ̀lú agbára rẹ, pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí Jésù ta sílẹ̀, pẹ̀lú iṣẹ́ ìràpadà tí Jésù ti parí fún wa, a bẹ̀ wípé gbogbo àwọn ìjì àṣẹ wọ̀nyí bá mú wọn kúrò. Ṣàánú fún wa. Jẹ́ kí àlàáfíà rẹ̀ kí ó jọba nínú ọkàn wa, gbogbo ìgbésí ayé wa tí ó ti dàrú bá wa tún wọn ṣe. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ̀ kí ó lè ṣe wá pé ní àṣálẹ́ yìí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa. Mo ń fẹ́ kí o ṣí Bíbélì rẹ sí orin Dáfídì 56. À ń sọ lónìí nípa ààbò tí ó dájú. Bí àkókò kan bá wà ní ìgbésí ayé wa tí ó yẹ kí a mọ ààbò tí ó dájú, tí ó nípọn, tí ó sì ṣe iyebíye, èyí tí ó jẹ́ wípé ọwọ́ ayé tàbí ọwọ́ ọ̀tá tàbí ọwọ́ èṣù kò ní lè tẹ̀ wá, mo wòye wípé àkókò tí a wà yìí jẹ́ àkókò kan, nítorí wípé ọ̀pọ̀ òjò ló ń rọ̀ tilẹ̀ ń fi mu, ọ̀pọ̀ ìyà ni àwọn ènìyàn sì ń jẹ ní àìmọ àti rí ibi ìsásí, ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti wá ni àwa ni Ọlọ́run ṣe ní olóríire láti mọ ààbò tí ó wà. Mo sì mọ̀ wípé bí o bá fi etí sílẹ̀ tí o sì fi ara balẹ̀ tí o ń gbọ́ ohun tí Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ̀ nípa ààbò, wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé èṣù pàápàá ni ó lé ọdẹ yìí, bí a bá parí ẹ̀kọ́ yòó láti sákò lẹ́yìn rẹ. bi ijiya ba wa nipa ese ti ati nda tele tele nipa irin ti ati rin ti o dabi eni wi pe iya nje wa isesin se wa mo mo wi pe gba ti ati fun wa ni jesu ti ati ti gbe jesu soke gbogbo ise wa ati iya wa ni a fi ko si ori igi agbelebu jesu ṣugbọn o ṣe pataki fun wa lati mọ nitori bibeli so wipe awon eniyan mi jiya won si nku nitori aini imo ni ori dafidi ti mo pe ni ese ikerin din ni adota ni ati so fun wa wipe olorun le abo wa ati agbara lọwọ lọwọ iran lọwọ ni igba ikanju nitori na le awa ki o beru bi ati le si aye ni idi ti a si se awon oke nla ni ipo lo si inu okun bi omi ti le nko ti o si nru bi awon oke nla ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo olorun bele arin re a ki o si ni idi olorun yo ran lowo ni kutu kutu owuro awon keferi nbinu awon ile oba sidi o fohun re aye yo oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacob le abo wa e wa wo awon ise oluwa iru aporo ti o se le aye o mo ote tan de opin aye o se orun o si ke oko meji o si fi keke ogun jona eduro je ke si mo pe emi le olorun a gbe mi ga ninu awon keferi a gbe mi ga le aye oluwa awon mogun wa pelu wa olorun jacob le abo wa awon ti o wa ninu aye won wa abu kakiri gbogbo awon eniyan yala olowo tabi ojogbon o si sese awon talaka papa ti won ko ni nkan kan ti o dabi eni wipe o ye ki owo iya ki o duro lara won nitori pe towo won oni ti gbajumo ko si tabi ti dukia ohun ini ko je ti won sibe sibe bi o ti le je wipe won o ni nkan pupo ninu aye sibe sibe esu ota emi wa ko je ki won ki o gbadun o si je ohun ti awon eniyan ma nwa kiri abo ti won ro wipe bi ohun gbogbo bi o ba dojupo ti o si ndaru eyi ti oni saamu ti o nse alaye re ni ese keta wipe omi ho eyi so nipa wipe nkan gbona mo awon eyan ti o wa ninu aye lara o si so pe oke nla papa ti a le ro wipe o fi idi mule sinsin o so wipe o mi awon eyan ti o dabi eni wipe pelu ohun ini won pelu gbajumo won won dabi oke ti a ti fi idi re kale ti o dabi eni wipe ko si ohun to le de wipe ko si mimi ko si si eru sugbon eni ti o ko iwe yi nipa emi si olorun o nso fun a wipe ko si enikeni ti araro tabi ti aratu pe bi won ti le dabi eni ti won dabi oke ti a fi idi won kale sibe sibe pelu ohun ti o n sele ninu aye o n so wipe awon oke nla wonyi won mi ṣugbọn wa so fun wa ibi itura ti o wa fun awon ayanfẹ fun awon ti won sin olorun le emi ati ni otito awon ti won ni olorun jacob gege bi oba gege bi olugbala ati gege bi oluwa won o so fun wa wipe odo nla kan wa sisan yi ti yo mu inu ilu olorun dun ibi mimo ago won ni ti oga ogo eyi ni jesu nje ki o di mo fun awe pe omi kan wa kanga kan wa orisun kan wa ti ti o san fun omi iye fun imularada awon ti ara won ko da fun igbala awon ti won sonu fun idariji awon ti won dese ati fun imuduro awon ti ese won ti ye eyi ni eni ti o ko orin David yin je ki o di mo fun a wi pe bi aye re ba daru bi o ba dabi eni wi pe o dabi eni pe ki o lo pe pokun so ki o si kudanu nitori pe ko si nkan ti o ro pe o tun fe se ninu aye o so fun o wi pe ma binu je ma se so ireti nu nitori pe odo nla kan wa o le ma se onika yi pe wi pe bi o ba je be wi pe odo nla kan wa eyi ti o mu inu mi dun bi mo ba darapo mo awon eni olorun nibo lo wa nitori pe gege bi eni ti o dagba die o sese ki o ti ma wa ibi isasi ati ibi abuka akiri sugbon o dabi eni pe bi o tin sa be ni pasan be ni o nba o ti o si ti saka akiri titi o wa ibi abo sugbon ti ko si ibi abo awon eniyan ti won si mo wi pe aye nle wa awon na papa won ko ile kekeke kaakiri o sese ninu ogba ti won si fe enikan sibe ti o dabi olu

wa ki se lasan bi o ba wa ni ojojo aya oni ti a fi eko bibeli ti yoruba si bi o ba nwa ti o ngbo eko oro olorun ti o si mu igbese aye re pada bo sipo gege bi oro olorun o so pe ki se lasan we pe ohun a ni o gege bi ni ohun a ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabere o se pataki wi pe ki a ko won sile ki a si so fun olorun wi pe olorun iwo le abo ati agbara mi iwo le lowo lowo iran lowo ni igba ekanju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi a ti le si aye ni idi ki a si se awon oke nla nipo si inu okun bi omi ti le nho ti o si nru bi oke ti le bi ti le mi nipa owo bibi re odo nla kan wa sise yi ti o mu ilu olo inu ilu olorun dun ibi mimo oga ogo olorun be le arin re a ki o si nidi olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobo le abo wa ati je ki o di mo fun ni asale yi ibi abo tuto ibi abo ti o daju ibi abo ti ki jani tile le ojo eponju o wa ku si olowo lati gbadura lati wa oju oluwa bi o ba mo wi pe ese si wa.

ẹjẹ rẹ ni a ti sa ni a si ta silẹ fun imukuro ẹsẹ wa lọfẹ ni a gba igbala lọwọ rẹ ke pe ki o le gba o.

wa ni oruko Jesu. Adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi. O ti je ki o di mo fun awe pe iku le re ese. O si ti je ki o di mo fun pe okan kokan ti o ba se yo ku. Ati wo pe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okun tabi awon emere awon eni ika ati awon

ti won ko lati ko ese sile o so fun a wi pe inu ina run apadi ni igbeyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je anbe o wi pe fun iye okan kokan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokan tokan pelu ipinu lati ma pada sinu awon ese won yi mo ti o si nbebe fun iwe inu ma ati igbala nipa ise irapada Jesu Christi. Abia wipe idani loju igbala ti o ma

ni a fi tọ yin wa ni aṣalẹ yi ni igbagbọ wipe e o tọ wa si ọna ati ti o pe e o kọ wa ni ọrọ yin e o se je ki a le je ni ti o fese mule ni ẹkọ ọrọ ọlọrun a nbe yin wipe ore ofe lati je alabapin pẹlu awọn ti o fese mule ninu ihinrere e je ki o je ti wa ni oruko Jesu a be yin wipe imole lati oke wa yo tan si oro yin gege bi a ti nka gege bi a ti ngbo.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Je ti agbadura Baba wa tin be le orun adupe le kan si wo pe e mu wa sodo ara yin adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa ati lati se wa lore lati se wa lanfani adupe wo pe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le ma ko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oroko Jesu ebe wa ni wo pe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi koni re wa koja e koni fa seyin kuro lodo wa ni oroko Jesu bi ese tin ba wa so e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wepo e ti gbo e tun pa yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa eko bibeli ti a o ni loni o je eko bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wipe mo fe ba o so lati inu oro Olorun ki akunkun so wipe a fe bi inu Olorun ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa e ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori keta ori kerin le logbon ese ikini Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah n so nihin o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi a ba wo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe o ni somoto si e je wipe aye jina si Olorun aya aye kuro nipa si Olorun nitori pe won jina si Olorun won ko gbo ohun Olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somoto si eyin orile ede bi a ba nso nipa awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisa ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo Olorun sugbon ti won ko mo Olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigba ti won ko ni ojo awon rubo si orisa won won ro wi pe orisa lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wi pe nigba ti oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisa won wi pe nitori be irugbin be si nihu ti won ro wi pe awon orisa won lo fun won ni awon nkan wonyi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun Olorun Isaiah alore akede ijoba Olorun ni o fi so wipe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere e somoto si o ni ki won ki o sumo to si lati gbo o ye ki a mo wi pe nigba ti eniyan ba jina rere bi ati le nso o ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki o ye ki o ma ye o wa nso wi pe bi won ti sumo to si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso ni po orile ede a nso ni po awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wi pe ki awon eniyan wonyi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wi pe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sumo to si ekeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo o ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wi pe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eni akori eko wa loni je ki aye gbo bo ti so wi pe ninu majemu lai lai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wi pe ki awon eniyan sumo to si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lai lai yala anso nipa mose ni ohun yi kan na lauri wi pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o so ni wi pe sumo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi abaro nipa ti dafidi nipa ti joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lai lai abi ki e ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa Shedraki, Meshaki, ati Abednego, nipa Jonah, ti o lo si Nineve, akojopo, ohun ti won so, ni we pe eyin orile ede, ti ko mo Olorun, e sumo to si, e gbo oro Olorun, e teti sile, ki e si je ki aye ki o gbo, ki o si mo, ohun ti Olorun fe. Eyi yi kan na, ni o je ise iranse, fun awon iranse Olorun, ninu majemu titun. Se o ranti ohun ti Jesu Christi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o nso wi pe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si nso fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni Jerusalemu ni Judea ni Samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti asaya nso wi pe sumo to si eyin orile ede ki e si gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ki o ranti nigba ti emi olorun ti o pe Barnaba ati Paulu ti o so wi pe ohun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orile ede ohun ti o si nso na ni wi pe ki won ki o sumo to si awon ti o jina rere eni apiri wi pe Paul nso wi pe awon wonyi nsin olorun ajeji oni sugbon olorun ti eyin sin laimo oni oni mo muto yin wa oni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigba ti Jesu ti o farahan Johanu ni erekusu Patmo ki lo nso fun oni ise ti ohun ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo wonyi be ni o wa nso awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o nso na ni wo pe ki won ki o sumo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan ki e si je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni Olorun gbele o lowo ise iranse yi kan na ni Olorun gbele mi lowo bi awa paapa bi a ko ba yato si awon iranse Olorun ninu majemu lai lai awon iranse Olorun ninu majemu titun bi o ba je pe a nsin Olorun kan na bi o ba je pe a joko ti otito kan na bi o ba je wi pe a npese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo Olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wipe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wo pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o so mo to si lati pe awon aladugo wa awon eni tin ba wa gbele awon alajo sisepo wa awon eniyan ti an ba pade ni bi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o so mo to si lati gbo ki won ki o feti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awon nso nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wi pe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o tile je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko Keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wi pe ni osu keji la odun ni igba gbogbo ni a ma nse ipago eredi igba ipago yi ni wo pe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu keji la odun ti a wa yi ni bi ojo 18 si lati ojo 21 osu titi di ojo 24 osu keji la odun yi a o ni ipago eredi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi Jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago na kini idi ti a fe pi se ipago yi a wo lati inu oro Olorun ikeji ipolongo ipago na nitori Olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti Olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun nibi ipago na won ti a so daradara o mo ni ki kopa ni kikun nibi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti Olorun pese fun won bi ipago ba de o seese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a nso nipa ki kopa ni kikun nibi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko Keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko Keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma wo oro Olorun ni finifini a kii fe re oro Olorun koja a ma fe mo kini inu Olorun a ma fe mo kini ase Olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe Olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ikedogun ati ikerin dilogun ile Sabuloni ati ile Neftalimu li ona oku li oke jordani galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole nla fun nihi le ati ka nipa Jesu Kristi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti an so nipa re won ko mo nipa Kristi ari apere yi ni gere ti abi Jesu Kristi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan Olorun won ki se awon ti o tin sin Olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa Kristi nipa Messiah timbo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin o ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura awon aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won to mo Olorun ki won to mo Kristi ni won tin gbadura wipe Olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma so fun Olorun wipe Olorun bi eyi ti mo ntele yi bi ki ba sona fona han mi bi mole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere we pe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere wi pe awon keferi awon ti ko lolorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa la rowo to wa ni ayika wa ti o je wi pe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po ngbe o si so wi pe bawo ni awon ti le ri Kristi olufuni ni iye eni tin funi ni alaafia eni tin funi ni igbala eni tin so aye eni di otun eni tin serere ni igbesi aye eni eni tin mu ori buruku tin mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o fe Jesu ti o fe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni Olorun fi to wa wi pe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Kristi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wi pe awa ti a je omo Olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wi pe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won o si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Kristi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti Olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fihan awon eniyan ju be si je ki a wo Marko ori kejo ki a wo apere Jesu Kristi fun rara re Marko ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidi gidi ti won ko si li onje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si we fun won pe anu ijo eniyan se mi nitori ti o di ijo meta nisisiyi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi n ka ibi ti a ka yi ni we pe ki o le ye wa wi pe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wipe lati aaro sule kosi eni ti yo lo si bi okowo kosi eni ti yo lo sile kosi eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wipe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro olorun lati ma keko oro olorun lati ma gbadura lati ma sin olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba orun timbo nihi ni ari wipe opo eniyan won po jojo ti won gbarajo ti won sin ko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki akoko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan won yi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirise eniyan popo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini onfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje mark yi ese ti o kehin enu si ya won gidigidi re koja won wi pe o se ohun gbogbo dara dara o mu aditi gboran o si mu odi pohun ohun ti o sele ni wo pe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu won yi ni won be si royin re kale wi pe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo e ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herod se ati ohun ti Pilato se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo e ti won se ko si ohun ti o dara won wo e ti awon idile won e ti won se ati isin ti won sin won ri wi pe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wi pe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wi pe ohun gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wi pe lati igba to ti mo Jesu wi pe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ro orun sun tele tele iwo ti le le ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ipokanbale iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re won ma gbe emi re gbona iwo ti o je wi pe ile nle ona na ati sunile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gẹrẹ ti Jesu de si igbesi aye re ori wi pe gbogbo ide ti o de o o be si ni tu ori pe gbogbo ewon ti a fi de o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku elemi soke o lo sile ori wi pe o se ohun gbogbo dara dara aisan ko o je ki o lo inu ibaje inu ko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbese aye re o ye ki iwo na ki o le so wi pe o se ohun gbogbo dara dara bi won si tin ri awon elomiran ti won se sun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia na so pe ah mo ba Jesu pade o ah mo ti ri Jesu o se ohun gbogbo dara dara o se oranti osi to wa ni igbese aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba Jesu Kristi pade o ka gbogbo e kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba Jesu Kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wipe o se ohun gbogbo dara dara bi won ti n so nkan wonyi ni awon eyan bere wipe bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan wonyi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wipe lati igba ti mo ti ba Jesu Kristi pade o se ohun gbogbo daradara o se se ki o ma wipe ah won ti mo nipa Jesu se oro wi pe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wi pe ni asiko Kérésìmesì idi oti ni won ma joko si o mo wi pe awon ti won ro wi pe won se ajodun won yo ayo Kérésìmesì opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kérésìmesì nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni man lo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo so ni we pe igba miran iru awon eniyan ti aroko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo we pe nipa gbigbe egun eku nipa be ni won fi ro we pe won se ajodun Jesu se awa ti aro se awon ti aro po mo Jesu niyan bi opo igba miran bi mo ba nlo laarin Eko nihin ni asiko Kérésìmesì ma ri wi pe won ti pa titi re patapata ma ri wi pe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wi pe won mo nipa Jesu wi pe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atobi won ko nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Christi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa ni tosi wa wi pe abi Jesu fun wa ki a ba le ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokanlelogun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wi pe ran mi leti o a ki ba mo ti ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokanlelogun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede Gẹ̀ẹ́sì awon elede Yoruba awon elede Ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti Jesu Kristi ti o mu wa wo ese ikesan lori Marku ninu Marku ori kejo Marku ori kejo ese ikesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eyi ni pe awon ti o je ounje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi abanso nipa egbaji o seese ki o ma ye elomiran je ki n se apejowe o dabi ki a so wi pe 100 lona 40 tabi ki a so wi pe 100 lona 20 tabi 400 lona 10 mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je egbaji eniyan 100 lona 40 ki a wo dara dara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli 12 a le fi awon omo ehin bi 70 ti aran lo ni meji meji ni igbesi aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o tan imole si igbesi aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won pon awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan wonyi jo won pe won jo titi won fi to 400 lona lona mewa ti mo so fun wa egbaji eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe ko ra wajo lati je ki imole Jesu Christi ki o ton ni okan wa ni igbesi aye wa je ki a wo Romu ori kedogun an so nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Romu ori kedogun lati ese ogun titi de ese ikokan lilogun bo duro lati ma wasu irere na ki se ni bi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ku ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ko ti so re fun tele tele wo ri awon ti ko ti imo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Christi awon ti ko ti imo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro we pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo we pe Christi wa lati odo Olorun opolopo osimo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wepe won mo wepe Christi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be ankura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wepe abi Jesu Christi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oliso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sawo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Christi Oluwa je ki awo awon esoro Olorun ti aka yi ni igba ti abi Jesu Christi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Olorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi bawo ni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kiakia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi oro wepe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo wepe abi olugbala fun wa ni ilu Dafidi eni ti se Christi Oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo Olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo Christi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi Christi fun wa eredi ti a se fi bi Christi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo Olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba Olorun o nigbati awon angeli won yi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon wonyi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo tara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti Oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo won na o dubule ninu ibujeran nigbati abi Jesu Christi olugbalara aye ni angeli ni won se ipilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa o ki awa ti ati nsunkun asun dekun tele tele awa ti ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awa ti o je wi pe ese de agbewo bi ewo ti o sin je gaba lori wa awa ti o je pe ansi esu awa ni abe isin ro esu wi pe ki a tujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Christi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo tara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo papa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu bawo ni won se mo nipa igbala Jesu Christi a fi bi o ba so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo tara eje ki a pa ise ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo tara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mo emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo tara si ibi ti a o ti mo o ti oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon papa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun olorun wi pe ati bi Jesu Christi ohun ti awon papa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu tun fi han awon ti won ba pade o ye ki awa papa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa Christi ti a ti mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omuleyin Christi ni tooto kini o miran ti o se pataki fun o ni akoko Kérésìmesì yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa Jesu Christi eyi ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago na ipolongo ipago na se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba lo legbe titi o ri awon ti o je wi pe boya ose iposo ni o se pataki fun won nitori ibi ti won tin sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o nso nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni pipo pamo si ni won ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ipo pamo si bi kan o si se se nigba ti enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o se se igba miran o le ri nigba ti Mandela ti o fe wa si orile ede wa nihin o ri ni gbogbo opopona nibi kibi ti o ba nlo pataki lati ibi oko ofurufu de Eko o ri ti a o to aworan Mandela ti a o si to aworan olori orile ede wa olori orile ede wa ti a o so pe o n bo aa bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Christi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Christi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki a ma le so nipa Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti yo se ipolongo ohun ti o n bo wa se ipolongo ohun ti Jesu Christi ti o wa lati se fun wa ti ipago na yo fi kun fun awon ero mo gberi yin je wipe gege bi e ti feran Olorun gẹ́gẹ́ bí ti fẹ́ràn Jésù Kristi, wípé ẹ ó ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó là sílẹ̀ fún wa yìí. Jẹ́ kí a wò láti Jòhánù orí keje, Jòhánù orí keje ẹsẹ̀ ìkẹrin, nítorí pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ń ṣe ohunkóhun ní ìkọ̀kọ̀ tí òun tìkára rẹ̀ sì ń fẹ́ kí a mọ òun ní gbangba. Ohun tí a sọ níyìn ni pé bí a bá ṣe ìpàgọ́ tí ń bọ̀ yìí, bí a bá ṣe ní ìkọ̀kọ̀ ní ìdákọ́ńkọ́, tí a kò jẹ́ kí ìyàwó kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí ọkọ mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí àwọn alábàágbé wa mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí àwọn aládùúgbò mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí àwọn tí ń rajà lọ́dọ̀ wa, àwọn tí a ń rajà lọ́dọ̀ rẹ̀, a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà ní ibi ọkọ̀ èrò, àwọn tí wọ́n wà ní ibi èbúté, a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà, a kò jẹ́ kí àwọn tí a bá pàdé nínú ọkọ̀ èrò, nínú mọ́tò, a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà. Ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tí ń ṣe ohunkóhun ní ìkọ̀kọ̀ tí òun tìkára rẹ̀ sì ń fẹ́ kí a mọ òun ní gbangba. Bí a bá fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ nípa Jésù, kò yẹ kí a ṣe ìpàgọ́ yìí ní ìkọ̀kọ̀, ó yẹ kí a sọ, kí a jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó mọ̀. Ó yẹ kí a sọ nípa ìwé pélébé tí a fún àwọn ènìyàn, nípa ìwé fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ tí a máa ń lẹ̀ mọ́ ògiri, àti nípa ìwé ọwọ́ bí lẹ́tà tí a lè kọ sí àwọn ènìyàn, àti nípa ìwé ìpè gẹ́gẹ́ bí káàdì tí a fi lè pe àwọn ènìyàn wípé ìpàgọ́ dé, ìmọ́lẹ̀ dé, ìgbàlá dé, ìwòsàn dé, àǹfààní bàtàm láti òkè wá wípé ó dé. Ó yẹ kí a sọ fún àwọn ènìyàn kí a má ṣe jẹ́ kí ìpàgọ́ yìí àti ibi tí a ti ń ṣe ìpàgọ́ náà kí a má

ba olorun alaboko fun le eyin nigbati won ba nkegan yin ti won ba nsenu ni bi ni si yin ti won si nfi eke soro boburu gbogbo si yin nitori emi oni e ma yo ke yin ki o si fofun ayo nitori ere yin po le orun be li won sa se inu ni bi ni si awon woli ti nbe saaju yin sugbon alaboko li awon ti ko le farada inu ni bini nitori ododo nitori won yo di apeyida alaboko ni awon agabagebe nitori won ojogun egbe eyin je ko ye wa wipe ani lati ni iyipada isodotun isodi mimo ki asi gba nkan won yi lati owo oluwa ki owo oluwa ki o ko kan wa ke so wa di mimo mo si gba mo gba olorun gbo wepe bi a ba gbadura loni yo se fun eni kokan wa loroko jesu eje ke awo koko keji ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ki kan aramo agbelebo saju isodi mimo ninu romo ori kefa ese ikefa romo ori kefa ese ikefa nitori awa mo iye pe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ki a le pa ara eserun ki awa ma se sin ese mo nihi lo tin so fun wa o lo ede bi gbolohun meji lati salaye ohun ti amukuro lasiko tabi ni akoko isodi mimo o pe ni ogbologbo okunrin ati so ninu eko wa wipe ese abinibi yi oloruko popo o la pe ni gbongbo ikoro tabi ogbologbo okunrin tabi ese ajogunba tabi ese abinibi o wa nso fun wa lede to le ye ni wipe akan ogbologbo okunrin wa mo agbelebo pelu re ohun to nso ni wipe gbogbo eniyan pata lo ni ogbologbo okunrin yi bi a o ba ti deni igbala ko sese lati ba ogbologbo okunrin yi ja ka bori re sugbon ni gere bi a ba ti ni igbala a o ri wipe ogbologbo okunrin yi ti se ese abinibi to wa ni inu to n joba tele tele to n ti wa lati moti o n ti wa lati jale o n ti wa lati poro o n ti wa lati se ohun ti o da sugbon nigba ti a ba ti ni igbala akan ogbologbo okunrin yi mo agbelebo pelu re eni o fi je wipe leyin igbala ko tun si wipe anjale nitori ogbologbo okunrin ta kan mogi ko sese fun lati ti wa lati se ohun kan won yi ti ko to oni sugbon ko pari nibe oni ohun ti a se kan mo agbelebo pelu re ni wipe ki a le gbe igbese ikeji ki a ba le pa ara eserun ogbologbo okunrin yi ni a pe ni ara ese ohun ni ese ajogunba abinibi o ni ki a le pa ara ese ogbologbo okunrin yi ki a le parun ki awa ki o ma se sin ese mo oye wa nigba naa wepe ani lati kan ara ani lati kan mo agbelebo ani lati jowo gbogbo nkan sile ninu galatia ori keji mo fe ka ese ogun sugbon ki n to le ka ese ogun mo ni lati ka ese ikejidinlogun nitori wipe bi o ba ka ese ikejidinlogun bi iriri ikejidinlogun bi o ba je tie ko sese fun o lati ni iriri ti o wa ninu ese ogun wese ogun o ni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi nigba ti o so wipe ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi o sese ki o ma ya eni ti o mo iwe mimo bibeli ko ma ya lenu wipe eni to n soro yi ko ti iba Jesu pade nigba ti a kan mo agbelebo ohun to n so ni wipe emi ni to wa ninu mi emi ni tinu mi ni n o se emi ni agidi okan emi ni okuta okan ati kan mo agbelebo pelu Kristi oni ati kan mi mo agbelebo pelu Kristi oni sugbon mo wa laaye sibe ki se emi mo oni sugbon Kristi wa laaye ninu mi wiwa ti mo wa laaye ninu ara mo wa laaye.